0: Zé.
1: Ay. Ang usa oras man sugod sa
2: alas 11. Na 5 minutes na lang.
3: Oo. Oh. Na pa may mga intro intro sir, mga music. Na pa 4 minutes na intro.
0: Pwede na sir, yeah. Pwede na mo basta para. Sino daw okay lang. Okay lang.
3: Limpiwan lang. Ang mga tiglimpi.
1: Nabuhal naman yung mic
3: niya? Na, naitulo siya. Kana. Kana. Tulo. Kana, kana. O, kani.
1: Kana yung sa dua.
3: Kaiser, Sangkor. Nitira ko sila.
2: Na, ibang po.
1: Ang pan, sir, ang headset, isa lang pan. Ah, sige, bisag din lang kayo. Tumanay mga
2: pan. Ah, sige, ha. Para dili ah, pwede ka man. Okay. Dumagman yung masyari ng report.
1: Pilang ka minutes lang, sir?
0: Ah, napay 5 minutes.
1: Pero ang pan, ang allotted pan sa program.
0: Kamu, sa kauras.
1: Sa kauras.
0: 11 to 12 mo.
1: Ay, 11 to 12 sa kauras.
4: Wala ko 6 minutes lang.
0: Ah, yung 6 minutes, ano yun, yung balita lang nila. Ah, kasi balita. May insert sila na balita dito. Ah, okay. Bago kayo mag-discuss yun, may balita pa, tapos may intro pa sila ng... So, siguro mga mag-start kay 11:10. 11, yung actual na...
1: Tama pa sir, same lang, ano?
2: Angkor?
5: Or tapos may additional isa sir. Si Sir Prince nga Acosta. Araan, Prince Carmel Acosta. Manaan naman ito daan pangalan niya sa so, wala. Asa na siya? Wala pa siya kapot eh.
1: Laipo diyan nga pan sir. Saan siya ka-office ni Sir Prince?
5: Sa kwa na sir, isa na sa mga...
0: Friends na sir?
5: Prince nga, Principe.
0: Prince Costa.
5: Murag, sa ganda sa liha ka ng tiripod advisor. Murag kuhan sa provincial government ah. Niya siya ang nakakuanda sa
1: consultant. Dream.
5: O, dili po sa consultant. Si sir na ulit man ang consultant pero sa Dream. Murag minggar lang siyang kan. Provincial Advisory Council, or Advisory Council. Member.
1: Prince Carmel. Prince Carmel Acosta.
0: Carmel.
5: Carmel, no? Carmel.
3: Sige lang. Pwede man tumusap sa
5: Carmel. Oo, huwag mag-abot sa karan. Sir, mag-off saan eh, sir, no?
0: Ah, okay na. Nag-iona na ko dahan, sir. Hindi lang ito nung pumunta.
5: Tapos, katong nag-sounds dali ang sarili, no?
0: Dali. Karoon pag mag... Pag mag-owner na siya, mag-sound na siya, dali. Dali na ito. Pwede yung kay...
6: Mga text line.
0: Sa mga naka... Mag-feedback siya. Ilang, ano na ito.
5: Automatic pa na sa mga
0: yes sir, madungog
5: na. Marag dali man ito,

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: apakinggan tuwing Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Joy FM Kidapawan at Wow FM Midsayap. Bantay kalamidad sa gipbuhay sa puso ng serbisyong totoo.
1: Mayong buntag sa taong tanan sa suki na itong ating paminaw. Mag-uban-uban na punta sulod sa usa ka oras. Sa ito ang programa, Bantay Kalamidad sa Gipbuhay sa Puso ng Serbisyong Totoo. And of course, kini nga programa, programa sa ito ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o suportado kini sa ito ang mahal nga gobernadora, Honorable Governor Emelio Lala J. Talinio Mendoza, ang larawan ng pag-asa, pag-asa ng probinsya. Sa ngalan sa ko ang head, sa mo ang acting Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer, Sir Abril M. Espadera. Oga, naana jud no ang ako ang inyong temporaryo yung host karon no, si Jovito A. Sicapore Jr., ang Operations and Warning Division Chief na designated. Then kauban nato pud ang ato ang prinsipe no, prinsipe sa gugma og kalinaw nga walay lain kundi si Sir Prince Acosta og naapod tay mga kauban nga mga gwapo nga nagikan sa ato ang Bureau of Fire Protection. So usab mayong buntag sa ato ang tanan, oras na to karon alas 11:08 adlaw nga Biyernes, September 18. So Sir Prince no, para siguro sa ato ang kuan, ihatag ko na sa imong microphone.
2: Oh, sige, si mayong buntag sa tanan. Karon ay Biyernes karon no, ang date no, September 18. So ang adlaw na to karon medyo hayag og pero na mga unsa ni haze ba ang tawag ng ani
3: no. Makalaw naman siguro aduan sulog sa ato ang Indonesia.
2: Pero sige lang, so karon habang magpaminaw mo, naatay mga guest karon diri, mga gwapo no? Og kani istoryahan na to karon ang sa ni sunog
3: kay ninyo og mga sunog sa mga buhaton.
2: Okay, so bag-o ta maghatag og balita. Okay, so pa greet sa nato ato mga guest karon. Kinsa may mag-una sa inyo da, sir?
4: Sige. Okay, maayong buntag sa tanan tagapagpaminaw sa atong programa. Maayong buntag sa inyo din, Sir Prince o Sir Toto. Huwag sa akong mga kaubanan diri sa Bureau of Fire Protection. Among pagtamyaw sa mga katawahan sa North Cotabato, gikan sa ato ang Provincial Fire Marshal na si Fire Superintendent Reginald L. Legaste. Maayong buntag.
5: Maayong buntag. Ako di si Fire Officer 2, Anthony L. Rubinos, Fire Arson Investigator sa Kinapawan City Fire Station. So gina-greet na ko tanan nga tagapagpaminaw karong buntag sa tibuok probinsya sa North Cotabato. Mayang buntag sa tanan.
6: So magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Ako pala si Fire Officer 2 John Evans Villanueva. Under po sa emergency response ng Kinapawan City. Magandang araw po sa ating lahat.
1: So sir, daghang salamat din no sa pagtubag ninyo na atay kauban day diri nga taga Luzon no. Kasabot nakakaintindi ba kayo ng Ilonggo, sir?
6: Konti lang, sir.
1: Kaya alam mo pagdating ng buwan ng Agosto, parang ako inahihirapan kasi buwan ng wika 'yan eh. Okay na no, sir, sa pagminaw na to no. Bag-o ta mag-uban-uban sa ilahan ni sir. Ato asang paminawan no ang mga activities nga nakandak sa ato ang provincial government. So hulat-hulat lang kadili no kay ang ato ang operator. So sir no, usab ba yung buntag sa taong taga Bureau of Fire no? Sir, hulat-hulat ng takadali no. Ato ang istoryahan dunya katong ato ang mga pwede no nga mahimo og katong mga lakang sa inyohang bureau regarding ani nga El Nino. Og sa mga taga-pagminaw nato diha.
2: Kay ang El Nino maabot man daw hantud 2027 sir, next year no. Oh, karong yun ang sugod, karong

0: September, oh, nakita na to sa mga ibang lugar, especially sa European countries. Dito nagrabi na ang mga init. Mailan diri sa Pilipinas, doing na to nga nagsugod na gyud ang ginatawag na to nga El Nino, pero sige man tag ulan-ulan no sa ibang mga lugar, gabaha-baha pa gani, especially dito sa Luzon. Pero dili na gyud nato mapunggan kaya sa uban nga mga lugar no. So tag init na gyud ang hitabo, napagi mga heat wave nga naigo sa ilaha. So ready na ang balita nga ihatag ni Rusty para sa ato. Pasok Rusty.
1: Magandang araw probinsya ng Cotabato. Panibagong araw na naman ang paghahati ng mga balita at impormasyon dito lamang po sa ating programang Puso ng Serbisyong Totoo. Hatid sa atin ang Provincial Government of Cotabato na pinamumunuan ni Governor Emelu Lala J. Taliño Mendoza, MNSA. Ako po ang inyong tagapagbalita, Erasto Chavez Manuel. Para sa ating mga headlines.
2: Pamahalaang panlalawigan sumailalim sa regional validation para sa isinusulong na healthy workplace sa mga kawani ng gobyerno. COMELEC, inaprubahan ang bagong alokasyon ng SP seats sa lalawigan. 808 PNP personnel ng Region 12 papadala bilang force augmentation sa BARM elections. 18 proyekto na pinunduhan sa ilalim ng LGSF-SBDP para sa LCAC barangays ng Tulunan, pinasinayaan. Provincial Gymnasium, muli na magagamit matapos ang ilang buwang rehabilitasyon. Probinsya ng Cotabato, nagpaabot ng suporta sa tatlong araw na 37th Philippine Travel Mart 2026.
1: Una sa ating mga balita.
2: Upang masuri ang mga inisyatibo na katuon sa healthy workplace sa pamahalaang panlalawigan ng Cotabato, sumailalim sa regional validation ng Departments of Health 12 ang Kapitolyo sa IPHO Conference Hall, Amas, Quiripiao City. Tiningnan ng evaluators ang mga ipinatutupad na programa ng pamunuan ni Governor Emelu Lala J. Taliño Mendoza sa ilalim ng 7 priority areas ng National Healthy Workplace Framework tulad ng diet and exercise, environmental health at iba pa na nagsusulo ng ligtas, malusog at mapagkalingang lugar ng trabaho para sa mga empleyado. Nangasiwa ng aktibidad ang tanggapan ni Provincial Health Officer Dr. Eva C. Rabaya. Inaaprubahan ng Commission on Elections ang bagong distribusyon ng 10 elective seats sa sangguniang panlalawigan sa 3 legislative districts ng Cotabato Province mula sa kasalukuyang hatian na 4-3-3 o 4 na kinatawan para sa District 1 at parehong 3 kinatawan para sa Districts 2 and 3. Ipapatupad na ang bagong distribusyon na 3-3-4 o tig 3 kinatawan sa una at ikalawang distrito habang 4 ang sa ikatlong distrito. Sa bisa ng memorandum na ipinalabas nito September 4, 2026 na Attorney Consuelo B. Diola, Director 4 of the Office of the Secretary to the Commission, inaprubahan at pinagtibay ng COMELEC ang rekomendasyon ni Deputy Executive Director for Operations Rafael B. Ulanyo sa Resolution Number 26-0075 hinggil sa kahilingan ni Governor Emelu Lala J. Taliño Mendoza para sa reallocation ng SP seats. Layunin nito na maiangkop ang representasyon sa SP sa kasalukuyang demographic profile ng Cotabato, kasunod ng mga pagbabago sa populasyon dahil sa pagkakatatag ng SGA BARM. Isinaalang-alang ng Election Records and Statistics Department ang 2024 Census of Population ng Philippine Statistics Authority sa bagong alokasyon. Magkakaroon ng 3 kinatawan ang 1st at 2nd districts at 4 naman sa 3rd district. Idinaos sa The Basket Provincial Capital, Amas, Quiripiao City, ang formal send-off ceremony and briefing para sa 808 PNP personnel mula sa SOC Surgeon na magsisilbing Special Electoral Boards at Security Contingent sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao elections. Pinangunahan ni COMELEC Regional Election Director Attorney Michael C. Abbas at PNP Regional Director Brigadier General Alan B. Manibog ang naturang aktibidad kung saan binigyang diin ang kanilang tungkulin pagsunod sa patakaran, respect for human rights at matibay na paninindigan sa pagpapanatili ng seguridad at integridad ng eleksyon. Bilang RDC 12 Chair, kinilala ni Governor Emelu Lala Taliño Mendoza ang mahalagang papel ng kapulisan sa mapayapang halalan sa BARM. 18 mga proyekto ang formal na pinasinayaan sa Bayan ng Tulunan na pinondohan ng Pamahalaang Nasyonal sa ilalim ng Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program or LGSF-SBDP ng Department of the Interior and Local Government sa suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pondong 5 million bawat barangay o kabuuang pondong 90 million, naging benepisyaryo nito sa mga barangay ang barangay ng Sibsib, Poblacion, F. Cahelo, La Esperanza, Bual, Dungos, Tambak, Damawato, Paraiso, New Caridad, Maybula, Kanibong, Bunawan, Galidan at Lampagang na nakatanggap ng farm-to-market road projects. Samantalang solar streetlights naman sa Pupuyan School Building sa Bagumbayan at potable water system sa Minapan. Naging kinatawan ni Governor Emilio Lala Taliño Mendoza sa aktibidad si Board Member Jomar Cerebo na nagpasalamat sa suporta ng national government lalo na sa DILG. Magagamit na ngayon sa mga mahalagang aktibidades ng lalawigan ang Provincial Gymnasium sa Amas, Quiripiao City matapos itong sumailalim sa ilang buwan na rehabilitasyon na pinunduhan na aabot sa 39,991,353.36 na pamahalaang panlalawigan sa liderato ni Governor Emilio Lala Taliño Mendoza sa pangunguna ni Acting Governor Rochella Marie Taliño Taray kasama ang ilang provincial board members, alcalde at department heads ng Kapitolyo. Isang blessing ang ginanap na pinunahan ni Reverend Father Jesse's para Gosa, DCK. Kabilang sa mga inayos ang gutter from concrete to metal, roofing, ceiling at pagpapapintura sa gusali. Naglagay rin ng karagdagang doors and windows, ramps, fire protection system, male and female toilets sa second floor at sinagawa rin ng electrification upgrading. Sa kanya naging mensahe, binigyan din nito na ang renovation ng nasabing gymnasium ay tanda ng malasakit na provincial government sa mga mamamayang Cotabateño na kadalasang pinagdadausan ng mga programa at aktibidad. Bilang chairperson ng Regional Development Council 12, nagpaabot ng suporta si Cotabato Governor Emilio Lala J. Taliño Mendoza sa pagbubukas ng 37th Philippine Travel Mart 2026 na ginanap sa SMX Convention Center Manila, Pasay City. Naging kinatawan ng gobernadora sa pagtitipon si Acting Governor Rochella Marie Taliño Taray kasama si Museo Cotabato Board Member Joy Taliño Taray. Bahagi ito ng pagsisikap ng probinsya na maisulong ang tourist attraction, mayamang kultura at tradisyon, gayon din ang lokal na produktong gawa sa lalawigan bilang ambag sa tourism promotion ng buong Soksajen. At yan ang mga balitang tampok sa araw na ito. Sa muli, ako po si Erasto Chavez Manuel para sa programang Puso ng Serbisyong Totoo.
3: Puso ng Serbisyong Totoo Balita.
4: Yan ang kabuuan ng mga balitang hatid sa inyo ng PST. Puso ng Serbisyong Totoo.
0: Okay, thank you Ross. Sa mga news ngayon maghihatag sa atong aktibidades diri sa North Cotabato, especially sa Capitol. Daghan pa kana pero dili nato tanan maistorya kay mahurot atong oras. So kana lang mga highlights na for this week. Ang akong tanaw, ang pinakagwapo nga nahitabo, ang ayos og paghapsay sa atong gobernadora sa Regional Development Council, no, sa especially sa election sa BARM og ang atong gym diha sa Kapitolyo, kipagwapo na gyud, no, naanay mga fire exit sa kilid og naanay gyud CR sa taas kay sa una mo naog pa mga tao dito sa ubos para mag CR og gwapo na ang mga plaster na gyud, no, plaster ang gyud sila tanan og dili lang kana daghan pag mga ki-renovate diha sa atong Kapitolyo nga para maka-service gyud og maayo ang atong mga katawhan, no, diri sa atong province of North Cotabato. O karon na atong istoryahan, of course ang kaning mga unsa man ni mga unsa ni forecast update, weather update, no, okay. Panghitabo sa mga unsa ni kaning mga weather sa atong palibot. Sir Toto, okay. Pasok.
5: Yes sir, daghang salamat sir, no, para sa weather updates naton from Mindanao weather forecast, no. Isyo ganiha alas 5 sa kadlawon og kini valid until hangtod ugma sa alas 5 sa kadlawon. So ganihang buntag alas 3 sa kadlawon natay low pressure area, no, nga na monitor og gawas pa kini sa ato ang Philippine Area of Responsibility. So then natay tropical cyclone nga naa sa gawas ato ang Philippine Area of Responsibility katong alas 3 sa kadlawon ganiya ang tropical severe tropical storm nga si Dujuan, no. 2625, no, si Dujuan, si tropic severe tropical storm Dujuan. Ang location ani naa sa 2460 km east northeast of extreme northern Luzon. So nasa maximum sustained winds 110 km per hour duol sa iyang sentro sa center, then ang gustiness niya up to 135 km per hour. Then ang iyang movement o ang iyang lakaw, iyang padulngan northwestward at 55 km per hour. So diri sa Cotabato province, maka-experience kita no sang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or localized thunderstorms. Then ang possible flash floods, wala nato na sa ginawala, o ang landslides no kay tungod sa severe thunderstorms. Then natay light to moderate winds from southwest to south to west. So mao ka na sir no sa to ang daily forecast o ang sunod ni ani katong mga activities no, which is nga ato ang opisina ang PDRIM nakig join or nakig lambigit no. So una katong September 14 katong sa safety and health committee meeting no nag-attend ang ato ang opisina ni ini og gibutang didto no katong health bitaw og ang safety sa workplace. Then katong 14 gyapon ang opisina kauban nato ang ato ang mga partner agencies no Bureau of Fire, ato ang PNP, ang aton Armed Forces of the Philippines no, naghatag kita og safety and security and safety no during sa celebration sa birthday sang ato ang mahal nga pangulo no, pangulong Bongbong Marcos no. Ang programa niya handog ng pangulo serbisyong sapat para sa lahat no, which is nga damo mga beneficiaries no ang nakakuha sang sari-sari nga serbisyo from the government. Then nag-attend po ng aton opisina sa PCPC no second special meeting og naistoryahan dito ang umaabot nga Children's Congress no during sa katong meeting. Then katong 15 and 16 na apoy workshop no katong sa Smart ER nga katong ginahuwag no na actually kanang muragi test nila no ang paggamit katong mga sa application or ang system mismo nga katong lungsod no. Of course partner naton ang University of the Philippines kag ang DOST ang Department of Science and Technology. Then ang ato ang team naghatag pod og orientation sa ato ang basic first aid og life support no or katong CPR ato dito sa Barangay New Rizal no. Kini ato ang serbisyo nga ginahatag nato sa katong mga barangays nga beneficiary sa ato ang ILCAC no. So katong 15 gyapon isa dito ang ato ang team. Then 16 and 17 may workshop no dito gi-held sa atong opisina mismo no sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office og kauban ang mga stakeholders no, ang members ng councils og nag-update no para sa pag-update sa ato ang dream plan. So daghang salamat no sa katong mga ato ang mga participants no nga naghatag sa ilahang panahon og kaalam para ma-update ang ato ang dream plan. Then kagahapon ILCAC proper na dito sa New Rizal napunta dito og nagapanghatag kita no ang atong opisina nagapanghatag sa barangay og katong mga medical supplies og katong mga IEC printed materials nato. So gihatag nato to kahapon dito during sa serbisyong totoo caravan servisyong totoo caravan. Then ang ato ang team pod ang sila ni Ma'am Joy no, daghang salamat sa ilahan ni Ma'am Joy kay Rizal D. Villacora kay Mark Christopher nga kabayan no, which is nga naghatag sila dito og orientation gyapon o training sa ato ang basic life support og katong standard first aid sa Barangay Taguranaw Matalam no. Part ni siya sa programa sa barangay mismo nga Tibay Barangay 2026 no, may ginatan-aw sila nga ipatibay nila ang barangay, then gin-invite nila ang atong opisina no. Daghang salamat sa Barangay Council sang Taguranaw sa pag-invite sa among opisina para sa pag-share sa mga skills and knowledge nga na-impart pod sa amo gamit ang ato ang pundo no sa provincial government, which is nga very supportive ang aton nga mahal nga gobernadora sa pagpakusog sa ato nga mga empleyado, hindi lamang sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management nga mga personnel kundi sa tanan-tanan nga opisina sa probinsya sa provincial government. Then karon naga-ongoing no ang updating sa ato ang enhanced local climate change action plan sa Cotabato province no, na dito si Sir Abril mauna sa nga wala sa karon dire kay siya jud mismo ang naglead didto no kag ang iyang mga kauban ang mga staff no in advance daghang salamat jud no sa kanang mga kinasing-kasing kapag panarabaho para makuha gino kag maigo naton. So so far mao na sa sir ang mga activities this week ang nakiglambigit ang aton nga opisina. So karon sir, Sir Prince.
0: Okay, so karon na istoryahan nato ang preparation sa atong mga guests sa Bureau of Fire diri sa atong El Niño karon nga gaabot og kani as projected it may last for almost 1 year, no? Starting 2026 September until next year 2027. Sumurag kong tanaw na to, kuya yun eh, kay muinit yun ang atong lugar o dili lang sa atong lugar o sa tibok sa kalibutan. So sir, so far unsa may mga update, no, ang inyohang kiprepara as kwan man kay pag El Niño, sunog mi yun ang mahitabo para sa atong kwan silingan diha, no, sa Singapore. Dako na ang sunog nila, mao ni nga naay murag dag-om pero haste ni siya nagikan dito sa sunog. So sa ato dire sir sa Pilipinas unsa may atong gina-prepare o prepara or unsa ni kanang prevention kung naa may mga pangit nga mahitabo sa ato because of El Niño. Kinsa mo tabag sa iyan sir?
6: Okay, Sir Prince, maayong buntag sa tanan. So under sa leadership sa ato ang provincial fire marshal, fire superintendent, regional de Legazpi. So ato ang mga preparation is unang-una gipatawag ni Sir Provincial Fire Marshal ang tanan nga fire marshal sa mga munisipyo o sa ato ang sidad. So iyang gi-meeting, iyang gitagaan og guidance, gitagaan niya og mga measures to para atong in preparation sa kining calamity. So una diha is ang advice ni sir sa ato ang mga marshals is constant coordination sa ato ang local government. So especially sa mga sa preparedness. So in case nga kung matinuod man gyud, at least naa tay mga planning daan. And then isa pud diha ang iyang gihimo na inventory, nag-inventory ta og mga fire trucks di buok province. So para siya para magamit nato in case nga naa tay mga water rationing nga mahitabo or naa tay mga dagkong sunog. So kana nga kuan, kana nga preparation is dako kayo nga tabang para sa ato ang ano, sa ato ang preparedness og sa response if ever na. So lakip ni ana may naapod tay inventory sa ato mga ambulance and rescue vehicles. And then ang mga coordination pod sa ato ang mga water provider na naatay mga possible source of water in case of shortage
5: kainit
6: yes, or sa naay conflagration or mga dagko nga
5: sunog forest fire.
6: Okay. So ikatulo is padayon gyapon ang ato ang social media posting. Yes, para sir, sa mga prevention tips na to. And sa mga fire stations, gi-advise gyapon ang ato ang recorrida, mga lectures and drills, fire safety awareness campaign. So gi-intensify pa na to siya, labi na sa preparation sa ato ang possible na effect sa El Niño.
0: Okay sir, so so far no, kani ginaandaman mo gini, murag tibuok kalibutan nga phenomenon man eh. So diri sa Pilipinas, unsa may possible nga mga epekto ing ani sa atong environment, sa atong health ug sa atong mga pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi kung kwan yun, no, kung magdiretso gyud ning El Niño. Pero murag magdiretso man gyud ni. Kwan lang gyud diri sa atong lugar ba nga naagyo tay ulan, no?
5: Usahay gani kanang ingon nato mga low pressure area, kanang mga supertropical storm, mga storm, usahay ingon nato nga kanang naa sila diha para magpahirap. Pahirap ba kanang murag abi nato pero na apoy positibo niya, no, kay even even sa time day sa El Niño, no, gamit po sa
0: ulan,
5: magdala sa ulan even ang mga low pressure area na to, layo sila sa land landmass na to mismo. Pero ilang mahatak bitaw ang mga clouds, no. So which is nga nagahatag sa to sa pag-ulan, no. Di ta kay balo kung unsay nagagahom ana, pero thank you gino, you know, sa nagatabang sa to o sa nature.
0: In case sir, sa atong Bureau of Fire, so unsa may mga possible effects ng ani, no, sa atong environment og health kung in case nga mahitabo ni unsa man iyong akistudihan na ing ani. Insa may motubag sa inyong mga sir?
7: Yes sir, sa may buntag liwat sa tanan tagpaminaw na. So regarding sa environment nato sir, if magsigisigi ning El Niño tapos wala tay kwan, wala precipitation or walay ulan, ang mahitabo jud ni siya is magka-drought ta. Tapos ang kung walay precipitation or ulan, ang atong vegetation ana mag-dry gina siya. So, ang atong vegetation, if walay ulan, very prone na siya sa kwan, sa ignition. Especially sa atong mga agricultural nga kwan, nga mga farms. Especially sa mga tubuhan. Tapos, ang atong water na kwan, water supply na to, mag-lessen po na siya. So, sa environment mo na nga atong kwan, atong pinaka-prio na to regarding sa kwan, sa fire.
5: Yes, okay, sir,
7: less po na siyang kwan, yung supply na to sa water. Very crucial po na siya, sir.
5: Opo. Sa part sa Bureau of Fire Protection, mo na ilang ginatanaw, no, dira, pati appeal na ang katong mga bushfire, no, yes, possibly. O pwede po diawag na to, siguro, sir, no, kanang nagapananom na to, og tubong, kung kanang taas na kayo, siguro, sometimes ginahungod, abin na siya, sir, kanang
7: yes,
5: ginapusa
7: sir
5: nila, ginasunog, magod.
7: Before nila i-harvest, sir, ginasunog nila.
5: Yes, sir, so ano ang ma-advise sa sina, sir, no, sa mga tag-iya or the owner of that farm nung atong sa sugarcane?
7: So, kanang kwan, sir, regarding sa pagsunog sa mga vegetation or mga grass fire, mga rubbish fire, natay balaod na sa DNR, sir, yes. Republic Act 9003 or burning of solid waste, ginabawal na siya sa DNR, sir. Tapos naapod tayo sa atong fire code, sir, RA 9514 section 12.0.0.4. So natay prohibition sa burning of objects in places that may cause a fire. Tapos with corresponding fines siya kag kwan, sir, may penal may corresponding fines siya, sir, from 37,500 up to 50,000 pesos ang fines ani, sir, kung makuan ma found out nga naka-cause ka mag destructive fire sa mga properties, sir, regarding sa kwan, sa pagsunog sa vegetation, sir.
0: Pero kanang mga nagasunog-sunog diya sa ilalom sa manggahan, sir?
7: Mga manggahan, mga basura, sir, rubbish fire, sir. Bawal yun na siya, sir. Nga na, sir, kay mga cause tag kwan, sir. Naka-cause tag damage sa property kung kwan, kung madakpan mo nga naka-cause mo property o may mag-report, sir. Ginatagaan na to nag-kwan, sir. Gina-invite na to sa office, sir, na storyahan na siya tarong, sir, nga kwan. Ay corresponding fines siya, sir. Kung possible lang, pwede nga ayaw dyan sunog, sir. Kaya naman tayo solid waste collection sa atong mga lugar, sir. Pwede po na to i-kwan. Pakulik sa garbage truck ng mga kwan.
0: Kobya, sir, totoo no, ano, mga dahon-dahon ba ginasunog na ko diha kay para makuan tong mga insectos mangga na ko ba.
5: Kay tungod wala ka kay balongan na ay Republic Act na ay na siya nga bawal. Pero karon kay nakahibalo ka na, unsa may dapat nato buhaton?
0: Unsa ano man ani? Unsa no, paaso na ko dito sa akong manggahan.
5: Lalo na karon kay natay ko na mataas ka ayo nga init no. So
7: sa very prone gina sa sir sa kwan sa accident pa sa inga na, sir. Especially if dry na ang vegetation nato sa environment.
5: So sa tanan nga nagapaminaw diha no, kung kadang karon okay lang sa karon makita na to kay nag-ulan no, pero katong last weeks no nakita naton 3 weeks nga wala nag-ulan sa aton ang mga dahon, di ba, makita kag katong time kung may mga mag-ignite lang to siya, sigurado nga kusog ang sunog no, may gani may mga fire incidents nga nahitabo dito sa Magpet no.
0: Oo, katong sunog sa Magpet. Pero siguro maayo no kaning mga dahon nga nang nga kun diha no nga uga, dili na to sunogon, siguro ibutal na to sa compost pit,
5: yes,
0: para imong fertilizer ug makaabot buta.
7: Isa po na gwapo nga option, sir, ka kwan nga at least makapatambok pud sa atong mga tanom sa
0: di na lang sunogon. Okay, so sa about sa health, sir, unsa may mga possible effect aning ilinyo kung init na kayo? Hindi mo gawas ba ni mga kagid-kagid na to yung anit? Usually pag summer mga kagid-kagid magawas ba? Unya kani kay murag taas-taas ang ganing mahitabuan ng tag-init yung anit, mo simudagan ng kagid anit.
5: Kasi tungkol sa singot nyo wala na hugasan, sir.
0: Sige, sir, unsa may ikuan?
8: Yes, sir, regarding naman po sa health, commonly lang naman na ano natin isang heat stroke. So kasi kayo during sa tag-init, maaring tumaas yung talagang pressure. Tataas ang blood pressure natin. So na maaring humantong sa pagka-stroke. So yun, sir, ang pinaka-common na pwedeng mangyari. So ibibigay ko na lang din po yung mga sign ng stroke.
5: Yes, sir. At saka paano mag-prevent rin, sir?
8: Yes, sir.
5: Kung mayroon tayong available.
8: So ito, sir, maaari nating maramdaman kapag sobrang init ang pagkahilo, unang-una pagkahilo, pagsakit ng ulo, at mapansin natin na pagka bumibilis yung pagtibok ng ating puso. So kung ano man ang mga ginagawa natin, pag may naramdaman na tayo, maaring ihinto muna natin para makapag-relax tayo at maiwasan natin yung pagka stroke. Yes, sir.
0: Ano pa, sir? Abi na kagid lang, hit stop mo sa kuya ari no. Oh, tama no, kapag init kayo.
5: Init kayo. So lalo
0: wala bay ka na magtinikbasa diha, sir, kay init naman ka ang ulo ana.
7: additional pa sir, dapat mag-kwan sir, dapat may makabalo or dapat aware atong mga katawhan kung taas kayong temperature. Prone ang tanan sa dehydration. Especially pag init ang panahon. So dapat pag mapansin na ninyo ang ihi ninyo is kwan na medyo yellow na nga kwan, medyo amber colored na. Tapos mapansin ninyo permintin na kamuuhaw. Okay. Isa na siya kasayin sa dehydration. Okay. Especially if init ang kwan.
0: Mainom na ko.
7: Ang temperature. Mainom na si Sir Prince.
0: Nanginit ka na, sir.
7: Kabatsag na si Sir Prince sa dryness sa kwan ba? Sa yung throat.
0: Okay. So, unsa pa man na atong guidance diya, sir. Mga possible effects sa il ninyo nga mahitabo. No? Uga murag dugay-dugay ba ni? Sige, unsa man. Napa mo diha?
7: Regarding sa kwan, sir. Sa pag magsigisigin na ng il ninyo, sir. Taas na ang kwan, ang activity sa itong mga balay, kay especially yung init, wala na yung magawa sa balay. So, ang load sa atong mga appliances sa balay, medyo taas.
5: Electric fan,
7: electric aircon. Gana, sir, number one dyan na siya. Charger, mga TV, kay wala na may kwan. Magkulong naman na sa balay, kay init naman na. Magawa sa taayaw sa kay init sa unya na gabi, mag-ana ang mga tao. So, based on sa studies na mo, sir, pag taas kayo ang kwan, ang activity sa balay, nadyo na yung kwan, sir. May risk yun na nga, may arason nga sunog. Kay, tanawag ko na to sa Metro Manila, sir, kay daghan tao, daghan activity sa balay, daghan po na siya yung kwan. May nagaluto, may nagagamit o appliances. So, dapat, may precaution yun sa kwan, sa balay na to regarding sa ingana.
5: Sir, sirte itong mga damo, tanong palibot nila, kaya hindi man sila sige stay dito sa sunod sa balay.
7: May shide de ria, sir.
5: Duya, no?
7: So, surte kayo na may mga kahoy, sir. Pwede mga tambay-tambay sa gawas.
0: So, careful lang ta, itong mga nasa balay nga nagpasilong, kumparahin nga nga init. So, itong mga saksak diha, kaya isa yun nga dako nga cause biya is electrical fire, no? Kaning sunog-sunog, medyo gamay lang ni. And usually, for this year, murag electrical fire ang pinakataas nga cause sa sunog. So, careful ta sa atong mga kuryente diha. Okay, sir. So, unsa may atong mga preventable measures, no? Para ma-prevent na to ning fire na during El Nino sa farm, sa house. Bisit to kiingon, ki-warning na to. No? Katong mga saksaka na to liha, no? Dili ta mag-overload. So, sa other areas, no? I-prevent na to kaning possible nga fire.
7: Yes, sir. Sa prevention na to, sir, naaman mi permente, naghahatag mi lectures regarding sa prevention sa fire. Every establishment na to, sir, gina-lecturean na to na. Nakapuntay mga fire drill. Ginatudloan po nato ng mga establishment na gamit o firefighting equipment sila. Sa gawas, sa environment, sir, ginapanawagan na mo sa tanan na kwan na i-stop na to ang kwan, ang outdoor burning sa mga rubbish o mga kwan, mga dry na mga kahoy, mga dahon. Tapos, if naamoy mga kwan, mga dry na mga flammable nga mga kahoy or materials na daplin sa inyong balay, i-clear out ninyo na, ipalayo ninyo sa inyong balay sa structure. Kay wala takabalo, basically lang mo ignite, wala nang takabalo kung sa rason. So dool sa balay. So ilayo na to ng mga kwan, mga flammable materials sa structure sa atong mga panimalay. Tapos, isa po ni ka rason nga na yung mga grass fire usahay, kaning mga mali nga pag dispose sa mga cigarettes, lighted cigarettes. Okay. Gamay ra kayo nga baga or ember sa gikan sa cigarettes, maka-ignite na siya sa mga dry na dahon.
5: Yes, sir.
7: Tagaan lang ni mag-time, tapos na ihangin nga mag-kwan. Maghuyop sa kwan, sa sigarilyo.
0: Upo sa sigarilyo.
7: Pwede na siya makakos o wildfire. Oh.
6: Especially karon nga taas kayo atong temperature.
7: Oh, taas no, temperature, no. Taas po ng hangin no gas.
6: Point, oh. Dali na lang kayo nila
7: man. Ang humidity na to, bo, medyo mubo na siya basta basa init. Oh. Tapos isa po ni ginakuan nato nga mag-conserve tag water.
5: Yes sir.
7: Okay, natay possible naginay kuan forecast gid man magka-drought gid siya. Na base magka-shortage sa water, so conserve tag water. Kung ayaw sa pataka gamit sa tubig kung dili lang man necessary.
0: So sir to pag maligo gani ko nagasalon ko kun ba kaning
7: langgana sa ilalim. Kaduwa gamiton sir.
0: Oo, nagashower
5: man ko. Gamit mo toothbrush.
0: Dili toothbrush. Katong kun, katong kiligo na ko o katong nga kipanglaba mo iginadilig na ko sa tanong.
5: Ay kayo. Washing na washing pa sa to mo sakyanan.
0: So kana ha kanang pag magligo mo diha maglaba ayo ilabay dito sa kilid kay magamit pa na sa tanom no.
5: Oh actually sir usbulan ako no event katong last week ang nag-guest ato adri taga Office of the Provincial Agricultural and Biosystem Engineer no. Mm-hmm. So kay tungod ang water scarcity event di lang sa balay yung gina-encourage nga mag ano na magdaginot no magamit sang tubig nga efficient nga paggamit sang tubig no kundi apil ang mga farmers no. So ginausap na ako katong wala kadungog last week unta karon no efficient natong paggamit sang aton nga mga tubig.
0: Pero kun sir to, ikon na ako kay na ako na isip sa una nga si governor nagpapangita sa ato gatong water impounding. Unsa na i-update ato?
5: Yes sir, about sa water impounding kay gusto ni Gob no nga nang paspas to kayo og mahataga nato sila in case nga kaning ato ang El Nino kay mabatsyaga na man gid nato siya no. Mm-hmm. So kung mag affected man gid kita kag magka water scarcity na. Mm-hmm. So ang katong
0: yes sir.
5: Na natay mga identified
0: mga areas.
5: Na natay mamdong ka? Na natay mga identified na nga mga areas no.
0: Sige habang yan ang pangita ni Sir Toto, kaning water impounding manggod, kaning murag sa gawas ni siya, unya murag ka ng lake ni siya, unya diha mag-tipon ang tubig, unya ka na diha possible na pinito gamiton sa farm or whatever mo na ginapapangita ni Gob sa ato ah.
5: Which is, nag-iba na sa sir, wala na to katong i-impound na to katong para sa farm, kundi katong sa mga pamilya na mismo katong potable water.

0: mo yung statistics, sir, for this year, kay kuan naman taron, no? Bear naman ta karon. Nakakuha po mag statistics ag sunog diri sa atong North Cotabato?
1: Yes, sir. As of January to September 2026, natay 91 fire incident na nga reported.
0: Tibuok province na nga,
1: Tibuok province, sir. 91,
0: sir. Yes, sir. Unsa magay dagang pinakakaw sa house
1: ang,
0: o farm?
1: Sa kwan, sir, ang kalabanan siya ni sir, majority structural ang kwan.
0: Structural, sa kurente. Structural.
1: Dili pa nato ma-specify kung kurente, sir, pero structural ang majority sa kwan. Sa balay or sa mga structure, sir. Ang uban ani, sir, is mga motor vehicle. O gamay nga porsyento is mga kwan, mga rubbish, mga glass fire.
0: Kaya di ba, sir, to, pag naay masunugan ng mga balay, naghahatag mong mga sin o mga kwan, di ba?
2: Yeah, of course, kita, no? Sir,
0: sige, na to sila.
2: Samantalaon yung nalang panahon, magpasalamat sa akong staff nga si Elmo, no, kay Shaggy na siya ang nakatutok, tira, o siya ang
0: ipapukos, no?
2: Siya ang ipapukos na ko niya, basta about sa mga nasunugan from DF, pa, to, unsa pa mga preparasyon, no, hangtod sa paghatod sa balay, no, sa ato ang mga affected families, no?
0: Tay ginahatag nga sa to, napatay mga tools, napatay mga atsa, napatay mga martilyo, o sa to na ay baldi, kaldero, kumpleto to, ah.
2: Yes, sir, pero katong mga shelter materials na to donated to, no, from the Office of the Civil Defense sa Region 12, which is nga nahurot na po to sa karon nga time, so katong atuan na lang jud purely nga from the provincial government, no, sa opisina sa PDRIM, din sa Office of the Social Welfare and Development Officer, no. So amo na sa ginahatag na to, bugas, katong ato ang atop dingding atong plywood na to, og sin, og naatay mga lansang, og padayon gyapon katong ato ang hygiene kits, then katong mga kaldero natong, katong mga kitchen utensils matawag sina.
0: Kani automatic ni siya ginahatag na to, no, walay request kapag makita na to sa Facebook or ang report si Kapitan or ato mga focal person, ginahatag din nato ni sila.
2: Dili, sir, naga-require ta og report, and of course dapat
0: report.
2: Yes, sir, dapat report akwan sa kanang official di na report from the barangay, MDRIM, og sa to ang Bureau of Fire. No, kay gina-try man naton nga mangin efficient and effective sa paggamit sa pundo sa atong probinsya. That's why, no, so muna sa basi magreklamo ang mga tao na magiling ba mga ngayo lang katabang dugay-dugay pagid, pero kailangan maguna sang government, no, kanang mga official documents sa to support nga ang ato na sa napanghatag nga mga materials.
0: Pero sa akong experience, murag dili man to dugay, sir, kay itong pagkasunoy nga to pag nag-report na tong MDRIM na to dito,
2: yes,
0: action man dayon ta.
2: Yes, sir, magdugal lang sometimes, sir, kung kanang ang katong stocks na ton bitaw katong di naton ma di na wala na to siya na foresee ba nga ang gibudgeta na to, halimbawa ta 20 families lang, pero may isa ka bulan nga more than 20 bitaw kanang dakuan bitaw ang sunog, so wala na to siya na project, so magkulang ang aton nga stocks, so mag ngayo pa man tag stocks ato ang suppliers na mag procure pa ta, so which is nga mag take sa some time, no, amo na sa sometimes ang nagapadugay, no, sa aton nga hinabang.
0: So mo no to, so 91 fires, no?
1: 91, sir, 91 sa fires. Tibuok, Cotabato,
0: so, province. So, dili na madungangan, no? Kaya naapay October, November, December, napatay tulo kabulan.
1: Yes, sir.
0: Okay. Anyway, so careful lang kita lang. Kaya pag sunog laga, raba, murag man ay pinakapangit, medyo ma-okay lang tong kawat. Oh, kaya pero sunog, lisod kayo.
2: Oh, gani, dapat yun na sa mapundo na lang sa 91 or hindi na madugangan. Kaya, ila na ba yung inon da yun nga, si Bureau of Fire ang may sala, no? Pero which is nga, dapat mag-umpisa dyan sa pamilya, di ba? Di ha, dyan sa toa mismo, no? Sa pag-ingat. Pag-ingat na to mismo, dira sa ating sulod nga panimalay, no? Dudugay man sila man, no? 20 minutos, no? May pakaabot, no? So, which is nga, duwalaon na to na sa dapat kita nga mga nga, sa community kita nga mga tao mag-participate punta, no, ang ginatudlo nila karang ginaingon ni Sir Ganiha nga part sa ilang preparation katong paghatag sa mga information drive, so sundo na to na siya, no, kung masunod na to na siya hindi man ko siguro 100% nga dili na magsunog, pero at least, no, mabawasan na siya.
0: Oo, so naistoryahan naman na to ganina to mga final provisions, yes, sir, about, yes, sa sunog mga ganina, no, na singit naman na to o katong some health tips, no, kaya tag sa atong taga-asa ba ka, sir? Anong Tagalog ka man?
3: Taga-Kabakan, sir.
2: Akala ko taga-Luzon.
0: Kabakan.
2: Madali lang ako maluko sa sa lingwahe.
0: Magkabakan kasi Tagalog yan sa Ilocano, okay, no? Okay. Tagalog yan siya. Akala ko taga-ibang lugar ito, eh. Kabakan ang madali. Anyway, so kana, no, ang napat yung mga additional health tips diya, sir, para coming ill ninyo?
3: Yes, sir. Ito yung mga additional natin na health tips. Unang-unang sa lahat muna, sir, para sa kaalaman ng lahat, meron naman tayong nakukuhang vitamina sa sikat ng araw. Mm-hmm. So, ito yung vitamin D. Pero ito siya is 7 to 9 a.m. lang. Tapos kasi ang peak ng tag-init natin is 10 to 3 p.m. So yan yung pinakamainit talaga. So ito po, unang-una sa lahat, ugaliin po nating maligo. So bago tayo, kung may lakad man tayo, talagang sanayin natin para yung katawan natin is lumamig. Tapos iwasan din po natin yung mga dark color na mga damit kasi... ito is grabe mag-absorb ng init hanggat maaari po yung light color lang or cotton na mga damit kasi ma-absorb niya kaagad yung pawis. Yun. Tapos ito po, hanggat maaari iwasan po nating uminom ng mga alcohol at kape kasi ito po ay mga diuretic. So,
0: sige, inom ng kape.
3: Ito po, maihihi lang po kayo so ma-dehydrate kayo.
2: Prone dehydration.
3: So para din maiwasan natin ito, ugaliin natin uminom ng tubig. Ito yes. po ang ano natin. So yung 8 glasses of water, parang kukulangin yan sa panahon ngayon.
0: So increase na ito?
3: Oo, hanggat maaari.
2: Ito 16?
0: 8 to 12 or 15.
3: So at saka yung may mga maintenance po ng mga gamot, wag po natin kalimutan kasi tinawag nga po ito siyang maintenance kasi araw-araw mo na ito siyang ano eh, kasangga. So pag nakalimutan mo to kahit isang araw lang man, so may malaking chance na atakihin ka o ano ba. So pagka hindi na talaga maiwasan, ito po, in case of emergency, maaari po kayong tumawag sa aming hotline. 0963-586-6411. Ito po, Kidapawan Fire Station Hotline, 0963-586-6411. At pwede rin po tayong tumawag sa 911 po.
0: Okay. So yung 911 ba sir, sa national level yan, di ba?
1: Yes sir, national level yan sir, pero gina-dispatch mo nila sa kwan, sa individual municipalities regarding depende sa need na response. Mm-hmm. So kunyari isunog ang kailangan, sa fire station sila tatawag. Tapos kung mga vehicular accident, magtawag mo na sila sa MDREAM office gapon ng 911.
0: May, so activated na pala yan 911 sa national level?
1: Sa national level, mag-coordinate sila sa kwan, sa lower
0: bababa
1: units,
0: sila dito sa atin, sila tatawag.
1: Cotabato province, sir, may arat at tatlo ka station na may kwan, may EMS or Emergency Medical Services. Mm. Ang Kidapawan City Fire Station, ang Kabakan Fire Station, tapos ang Pigkawayan. Mm. Tatlong may... Yes po, sa Bureau of Fire.
2: Cotabato province po.
1: Meron po, activated po yung EMS kasi may kwan na. Tagalog na ako ngayon, sir. natay yung mga ambulance sa inga na nga mga station.
0: Kaya, kwan mong God, medyo naman tayo mga numbers no sa police, naman tayo sa fire. Pero tagsa, dili nila ma-memorize o kwan. So, kaning 911, murag based sa America nga style. So, activated na din.
1: Activated siya, sir. Ang downside lang sir kay agi pa sa ila tapos mag-transit pa sa next station. Kung namoy na save na mga local station o local MDREAM, mas better siya nga mag-direct. Pero kung wala mo number,
0: 911
1: hindi mo memorize, 911 is activated po.
2: Katong wala ganiya na minaw, so pag dictate ni sir sa number nila, so 911 na lang mo.
0: Pero ikaw na to sa ilang number niya, no? Bago ta mag-close, na amantay 8 minutes pa. So ipakuan o taon na to ang number nila dari sa Kidapawan area, especially sa itong managapinaw, dari sa itong programang Bantay Kalamidad, Sagit Buhay,
2: sa puso ng servisyong totoo.
0: Dari sa Joy FM, no? So atong oras, alas 11:55, Biyernes na karon, September 18. Okay.
2: Sa simulcast punta sa Wow FM Midsayap.
0: Okay, so, sa mga taga Midsayap, no? So mo utong history nato sa 911 na dapit diha nga side, okay. No? Sige, so sir, naapo mo yung mga kwan diha, mga health fire safety tips and other ninyo nga mga sultihon bago ta mag-close atong program.
1: Yes sir, thank you sir. So fire safety tips nato sir kay always na to unplug ang mga electrical gadgets or appliances if dili siya ginakinanlan kay para maka lessen po ta sa gasto na to sa kuryente o maiwasan
0: stove.
1: Oh, maiwasan na to ang kwan, ang overheating sa atong mga appliances. Tapos ayaw biyain ninyo inyong mga ginaluto sa kusina, especially if open flame na siya. Kay isa po na siya kakos nga maka kitchen fire ta. Tapos ang gamiton nato nga mga appliances or paliton nato nga mga appliances is katong na ICC nga yes, sticker. Sir. Ayaw mo gamit ang mga substandard nga mga appliances, especially karon kay Bermans na tigpalit na karon og mga
2: pangregalo
1: og mga Christmas lights. So tanawon nato dapat na ay ICC sticker kay para sure bold nga quality ang atong ginapalit. Tapos ayaw ninyo bayai ang mga lighter og mga matchstick sa mga bata.
2: Yes, sir.
1: Pwede na nila dulaan mga kosta o makakos sila o kalayo. Wala pa na sila yung mga buot. Kana magigmay mga bata.
2: Ang mga bata magdula o kalayo, wala pa yung buot. Pero kung ang mga dagko na ganyan, mga kalayo, lisod na kaya.
1: Lisod na kaya.
2: Ayaw dyan yung taon.
1: Kani sir, isa po di ka-importante nga dili po mabantayan sa mga katawahan na to. Always ninyo i-check in yung mga vehicle kung roadworthy ba siya. Okay, sometimes natay mga cases sa probinsya na to nga na ay mga vehicular fire, especially mga motorcycle nga nagkuti-kuti lang ang mga wirings. Nikagat sa kwan sa leaking nga mga gasolina, masunog na siya. Daghan na tag cases nga ingana. So always check ninyo inyong vehicle or mga motorcycle kung roadworthy ba siya nga ibiyahe.
2: Yes, sir. Kwan ba siya nga ibiyahe, safety ba?
1: Safety. Tapos kato i-save na tong hotline number sa tong mga local fire station og ayos sa mog video og live before kung naay makita nga sunog.
0: tawag sa una
1: kay atong response time nagadepende pod sa inyong call time.
4: Okay, in addition sir sa kuan sa ato ang mga local hotline numbers sa atong Bureau of Fire, dali lang nato ma-search ang ato ang mga local numbers, kaya ang ato ang mga fire station sa lower unit sir is ato ang gi-encourage na sa profile nila sa ilang Facebook page naana dito ang contact number diretso sir, so makita na lang siya dayon sa ato ang mga social media na yes, labi na karon mga batan-on
0: social media
4: una live oh. Dayon so before ta mag-live ato na lang i-search kung unsa ta ang municipality so BFP XII and name sa municipality or sa city na asa ta butang naana ang contact number dia. And ang ato ang sa provincial fire office na puntay hotline number, so akong pagbasahon 0909 0059 300, kaya akong usbon 0909 0059 300. So mas paspas sa atong tawag, mas paspas ang dispatch sa ato ang mga responders.
2: So mao to siya no ang mga numbers nila, actually kaduhan na ni Sir nga pakres no giingon diri sa kahanginan na katong sa Facebook bitaw yes. Na page no kay mga last 3 months man siguro to sir naguban gyapon ta diri di ba yes, regarding sa fire gyapon. So last 11:59 na gid sir Prince.
0: Oh,
2: so,
0: sige,
2: kanani pa dad mag-istorya no upo dang aton nga mga taga Bureau of Fire Protection pero tianhon ta kay kulang gid ang oras
0: sige.
2: No
0: sige last kan sir last greeting niyo dra sa inyo ang mga kasambahay o barangay ninyo una sir Pakis paana and then last akon sige sir
4: okay ako ang pagbati pag-usab sa maayong buntag in behalf sa ato ang provincial fire marshal si fire superintendent Reginald De Legaste ang amuang pag-encourage sa tuwang tanan maging ligtas sa kanunay ug mag mag-i-priority ginato ang prevention og safety. Daghang kayong salamat sa ato ang mahal nga governor sa iyang all out support sa Bureau of Fire. Ako dako kay kining tabang sa ato ang mga katawhan sa lalawigan sa Cotabato ug sa makausap pa maayong buntag ug daghang salamat.
3: So, magandang umaga po ulit sa ating lahat, sa taga-pakinig. Binabati ko lang po yung lahat po ng Quidapon City Fire Station. Yun lamang po.
1: So, may udto sa tanan. No? So, ginagreet na nakotanan na to nga personnel sa Bureau of Fire Protection sa Cotabato Province. So, tanan mi na personnel sa Bureau of Fire is always mi willing mag-respond sa any emergency. So, sa sunog, hindi kayo nag-iisa. Magtulungan po tayo. Maayong hapon. Ay, maayong udto sa tanan.
2: So, maayong udto sa tanan. Usa lang ang maingon, no? Hugyon gyapon ta tanan, no? Tinabangay ta. One team, one goal. God bless us all.
0: Okay, so kana si Toto si Gosobre atong operation chief sa atong P-Dream sa North Cotabato o kiniing inyo hanga Prinsipe sa Gugma o Kalinaw nga taga Carmen si Prince Carmen Lacosta. Love, peace o safe kaniyang tanan kini atong programa
2: Bantay Kalamidad sa Gibuhay sa Puso ng Serbisyong Totoo.
0: Love you all.

at inyo pong napakinggan ang isang oras na programang Bantay Kalamidad sa Gipbuhay sa Puso ng Serbisyong Totoo. Hanggang sa muli, maraming salamat.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Anim na minuto nung po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Ayan, mainit na makulimlim. Ano ba tawag dyan? Mainit na makulimlim. Ang hapon, dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Ang tanang mga nagasunod sa 82.3 Joy FM. O ngayon man ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. O siyempre ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog City. Kaoba na ito dito Sir Joel Elio. And 99.3

Problema natin ngayon at patuloy po na nahaharap tayo sa krisis sa ato ang mga panginahanglan o krisis sa politika o di ba bilang na matapos na ang tuig sa siging bangayan sa ato ang mga namiminuno po saon na lang. O nang ginaingon ako nga maning kamot gyud tag ato ang mga ka-joiners. Pero kanang mga lugar nga wala pod ginaulan, kay moraraba og hapit na pod mo balik ang tag-init pag mahuman ni nga semana. Hahay, saon na lang ang atong mga tanom. Maubitaw na kanang sa pagkakaron ang mga ginasakripisyuhan sa mga ginikanan nga mga kabataan para makapagtapos. Ang uban, nakatapos nga, pero standby in town. Was gyoy trabaho. Saon man, ang uban nag-layoff tungod sa ka-crisis. Daghan na kayong mga na-bankrupt, nag-deklara og bankruptcy ng mga kumpanya, mga ka-joiners, talagang hindi kinaya dahil sa crisis po karon. Og ang gobyerno sigig pangawat og kwarta nya mga katawhan nga ultimo maoy nagsigi og bayad sa mga utang. Napaka unfair, no? Pastilan. Basig maingon ng uban, total wala man koy negosyo, wala man koy bayaran. Naaoy, palit kag bugas. Tuan na may tax ana, asin, sabon. Tanan ninyo nga ginapalit na kapatong naman diha ang kuana tax ana. So, tanan gyud sa kadako sa trillions nga atong utang karon sa Pilipinas. Kapisan kadtong wala pa gibuntis, naapas itlog sa ilahang mga amahan o naanay mga utang, mga ka-joiners. Sayahay kaayo kadtong nagsigi og pahimulos. Sige lang. Kay pagpaningil pod ana sa ilaha, grabe man pod ang ilahang madangatan ana. Salig na lang na nato kay Lord, ha? Busa ingon nako kinahanglan nga maningkamot kita nga naata sa maayong panglawas. Kauntag gulay mga ka-joiners, tulog tag insakto og ang pingang gyud nato ang ato ang lawas. Kung naglisod man gani tagpalit og bugas, unsa na lang gyud kaha ang pang-ospital, pangpalit og tambal. Busa, maningkamot kita na maging healthy. Higop og sabaw sa malunggay. Kana mga ka-joiners, ha? Bala nagwa na ikuan. Wa na subak. Basta kay higo pa ng sabaw sa malunggay. Kay makahatag yun daog maayo sa ato ang kaayuhan, sa ato ang panglawas. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat.

0: Pag-ibig ko ikaw, nagatod sa atong oras, 15 minuto na po makaraan ng ala una ng hapon. Hatid din po sa atin ng Kidiyaki Vitamins. Sana nakapag-Kidiyaki Vitamins na po si baby, mga mami, ha? Ayaw yun na ninyo kalimte para himsog permi si baby, bright, tangkad, ganado nga mukaon, sarap ang tulog, ligo, ligun ang iyahang bukog, o dili basta-basta nagasakit si baby. Naka-live streaming po tayo, mga ka-joiners. Malaya po kayong magpadala ng inyong mga mensaheng greetings o kung naaman mo'y gustong ipagawas ng inyong gibati, sige, ipagawas na. Kaya ato ka ng istoryahan. Thank you for watching kay Geraldine Landasan. Kumusta, Len? Kumusta si Nanay Guapa di ha? Regards ko, Len. Maing pagtanaw, maing pagpaminaw sa mga taga Katigod. And also from Jean Surima Leon Bansang, pag-shoutout mami sa Lindo Family, Bansag Family. Greetings from Jean Bansag from Manay. And also from Jean Surima Leon Bansag Gihapon, shoutout daw mo. Tapos na. Boss James Batinoy, watching from Digos. Thank you, boss. And also Lin May Amodo Monico. Lin May. Kay Ayman. Mami Joy, maayong hapon. Pag-greet lang po sa Amodo Family Monson and Monico Family. Thanks po sa pagbasa, Mami. And also from Anthony Saliling. Good afternoon po, Mami Joy. Pa-shoutout po dito sa Sitio Sanghal. Saliling Family, Tumbalay Family, Kagdabuco Family. Thanks sa pagbasa. And also from Mila Villaluz Bernardino. Maayong hapon po, Mami. Shoutout po kami dito sa Matalang Public Market. Ay, maayong hapon sa mga taga-Matalang Public Market. Ayan, gusto ko na ako mupasyal diha, no, kanang mga alauna. Pero saon man naman tayo programa. Daghan kaing salamat sa inyo diha, ha? Para dili mo kapuyon permi, mag-inom mo og Yaki Herbal Capsule, o di ba kaya Belongka Gold, aron di manakit ang inyong kalawasan, ha? O, kay ka nang magsigiglingkod diha. O, kay sa maglingkod mo, tindog diha, sigig trapo-trapo para ma-exercise. Thank you so much, good kaayo sa inyohang padayon nga pagsunod sa ato ang programa. And also kay Ellen Eligan Agbo, thank you for watching, vlogger ng Pawin. Good afternoon po, mami. Pa-shoutout po from Bislig City. Salamat sa pagbasa po. Ayan, kumusta mga taga-Bislig? Janchan Agimod, jad out lang ko sa Agimod family. And also, ang vlogger ng Pawin, hello daw siyang papa o mama nga naa sa panlaisan karon. And also from Anjay Malay, good PM mami, shout out from Cotabato City. Ayun, thanks mami at tanan shout out din sa mama ko dito sa BJ and Kervin. Nailumba sa kabayo diha sa Sultan Kudarat mga ka-joiners, no? Duol kaayo ang Cotabato City diha, mga taga-Pigkawayan, Parang, Barira, at tumudito ugmang adlawa hangtod sa adlawang Domingo para medyo lingaw mga ka-joiners, no? Para makalimot ta kadali sa ato ang mga problema. Oo, sa alangon ng mga pagaritanusan, san sa Balabala Adarpa, sa mga Iranon area, oo, ng Barm, oo, sung kanuro sa Sultan Kudarat, kaana lumba sa kuda. Oo, ilay kanuro, ando makarelax mambo, ha? Kaporo tanu din ng mga problema. Uman mapita na problema, taman sa magabi, problema. Oh, ilay ka na pun, Rosa, mga kudaan to. Sumiyak kalala ang mga kuda. Rosa Sultan Kudarat sa high school ni Landro. Oo. Na sungkano, roo mga pagarita, no. Sana. Sulangon ng mga Magindanaon, mga Magindanao, sa part ng Magindanao. Oh, adon na kuana. Lumba sa kuda. Sambu sa Sultan Kudarat. Angay kanulo. So, sinsya na sa akasabot ha. Nangimbita lang to. Para nga matanaw sila sa lumba sa kabayo, no? Katong mga taga-Midsayap, taga-Pigkawayan, lingaw kayo ng lumba sa kabayo. Oo, ako lang di, kontra lang yun na ako kanang init kayong adlaw. Di ko kasugakod, ana. Pero ang akong kabayo, to adid do. Sila ba to ang host? And also, Anjay Malay. Tapos na di ay ni ER Motia. Good noon, mami. Shout out ako. Igsuon nga na mino sa radio. Request po ako ng Love of a Lifetime. Salamat po. And also from Miriam Palik Lienado. Pa-shout out, mami Joy, sa akong Mr. Sipaeng Lienado o kay Aaron, akong anak, from Miriam ng Patulangon. Lia Awel, kumusta? Thank you for watching. Karen Jel Tilos, shout out di ay Porok Pitugo, Puyo diha Maribeth Mangupot. Puyo daw diha Maribeth. Junel Ambasan, adiyong maing hapon, mami. Shout out sa taga Porok Gravahan, family Adjong Mikabalo og Mantog family og ingon man ang Mapayo tanan diha sa Gravahan. John Ri Lagungan Baindoy, good afternoon, mami. Shout out kay Tibingbing Baindoy. And also from Romeo Andilon, shout out sa Andilon family sa Sitio Ugis. At pa-request ako ng song If I Ever Fall in Love Again. Thank you po, mami. More power and God bless. Langga Dumat, pa-shout out po, mami, sa family Dumat watching from Davao City, Tibongko, DCC Village. Boss Batinoy, ayun, from Kawayan. Ayun, pipila sa mga nauna po nga nakapag-message sa ato, mga ka-joiners, nga mga naka-live po karon. Nawagan ko diha sa Sitio Dao, sa Barangay San Antonio. Basig makita ninyo si Mary Jane Condimina, palihog ing na nga nanawagan ko, nga kung pwede tawagan ko niya pagkahuman sa programa. Kaning unyang alas dos, manawag siya sa ako ang numero. Salamat kaayo. Ito na, tuloy-tuloy po tayo mga ka-joiners dahil 22 minutes na po, makaraan ang alauna at ito na po ang kasaysayan para sa mga anak o sa mga ginikanan. Listen carefully. Matod pa, dear Mami Joy. Maayong hapon, mami. Huwag ingon man sa tanang nagapaminaw sa programa. Ang dear Mami Joy. Tawagalan ko sa pangalang Talia. Nagsulat ko ni mo, mami. Kabalo ko daghang makarelate gyud ani sa ako, ah. Bisan tuod kong wala migi panganak nga dato sa amo ang mga ginikanan. Pero ni adtong naminyo nako, giingnan gyud nako ang ako ang bana nga dili nato gustuhon siguro nga ang atong kalisod nga atong naagian, maagian pud sa ato ang mga anak. Busa loyo sa amo ang kapobrehon, naning kamot gyud kami, mami, para makapaiskwela sa amo ang mga anak. Naami tulo ka mga anak, duha ka babae og isa ka lalaki. Nagsunod-sunod rabagayod, mami. Kay og wala siguro ko nag birth control. Sobrado sina siguro akong anak kay halos kada tuig mga anak ko. Tulo pa lang kabulan ang bata, masundan na. Munang wala gyud ko nakapadidi og dugay sa ako ang mga anak. Malipayon ang ako ang married life, mami. Bisan man tuod kay pobre mi, naning kamot mang yud pod ko unta na makahuman sa ako ang kolehiyo sa una, pero hindi po kinaya. Ug sa Tagalog pa, mami, kay grabe yud kalisod. Mag-working ka, unya college ka na, dili para sa high school nga dire-diretso ang klase, pero og kolehiyo putol-putol. Lain-lain ang oras, lain-lain subject. Mauto, hindi kinaya, mami. Igo ra ko sa first semester sa second year college nako. Ugluyo sa among kapobrehon, ingon pabitaw nako sa unahan. Naning kamot, miss ako ang bana. Kabalo ka, mami, bisag unsa na lang among ipamaligya. Makaipon lang gyud mi og kwarta. Ilabi na atong wala pa mi mga anak. Mamaligya mi bisag unsa, kuyog-kuyog ming duha. Mangangkat mi anang mga tindahan nga mosalig sa amoa. Amo gyud nang isuroy sa mga kabalayan. Ug sa dihang nakakapital mi, nakaipon mi og 2,000. Ingon sa ako ang bana, siya na lang daw ang maglakaw, manuroy, ug ako magpabilin na sa balay. Nagpalit mi og lutuan, kay inig mahapon mag-barbecue, tapos magluto mi og mga kakanin, pang merienda, saging, kamote, magsuman, mauka na ang among gikapitalan sa 2,000. Kaluay sa Ginoo, mami, nanganak baya pod. Hangtod nga, ingon ang kawang bana, kapoy na daw siya magsuroy. Aghangyo na po siya nga magbalot na lang siya. Nagbalutan mi. makahurtbod in town kay ang balot. Makaganan siya mangyud mi og 5 pesos ang kada usa. Hangtod nga nabuntis ko, kapadayon lang gihapon mi kung unsa ang among panginabuhian. Og nagsunod-sunod lagi ang mga bata, mauto sa ikatulo. Ingon ako, kinahanglan paputol na nako ni. Nagpalaygit gyud ko mami para sigurado. Pero tugot man pud ang ako ang bana. Maoto, diya gyud ko sa balay, nilaliman ka. Wala pa'y bulan akong nanganak, balik na ko sa ako ang buluhaton. Kay makaya-kaya raman pud. Mulakaw ang ako ang bana. Binlandaan ko og tubig, dili na ko mangalsa, preparado ang tanan. Kay siya adlaw gabi e, gapanindag yun og balot. Paayo kaayo mangita og market ang ako ang bana. Mauto mami nga, ang amo ang payag, amo ang na-extensionan. Kay ang gihuna-una na mo og mudagko na ang mga bata, dili na namo makaya. Og kay isa raman ang babae, bala na gamay, kasi kaugalingong tulugan. Sa laktod niyang pagka-istorya, nanagko na ang mga bata, mami. Nag-high school, hangtod nag-college. Kabalo ka ba? Natugod lang anang balot, og mga barbecue, og mga pagluto-luto og merienda. Makaingong gyud kag imposible nga makapakolehiyo ka og mga anak. Pero sa tinuod lang, tulo ra ka buka kung sanina pang lakaw. Sapatos, isara. Sa balay, tsinilas. Og ang akong bana maupod, kay giunag yod namo ang amo ang mga anak. Moabito pagpagka-graduate nila tanan og nakatrabaho. Murami og gibayaw sa langit, mami. Grabe among pasalamat nga nakahuman sila og nakatrabaho. Medyo nakapahulay nami. Lipay kaayo kay manguli. Daghang mga dala. Og adunay kaduy kaisa nakauli sila nga tulo. Mag-istorya sila nga. Ipatarong ang balay. Kay gusto nila matag-usa sa ilaha. Naa sila'y mga kwarto nga inig mo uli. Kanang peaceful sila, maayo ang tulog, makapahulay. So, tuod man, nakabalay mi. Maay second floor. Tuadid to ang tulo ka kwarto. Pagsaka ni mo, diretso na gyud mga kwarto. Og diri sa silong, na ako'y gamayng sari-sari store. Naapod ang amo ang kwarto. Didto ang kusina og ang amo ang lamesa. Malipayon kaayo mi sa tanang panahon nga manguli sila. Pero kabalo ka mami, kana nga mga kalipay. Temporaryo ra di ay. Kami nga mga ginikana naguna-una nga salamat Ginoo. Kay bisan og mga professional na may mga trabaho na, muuli gihapon sa amua. Og wala nakalimot ang among mga anak. Pero kanus-a nagsugod nga makapahiubos na ang mga anak. Sa dihang naana sila yung mga hinigugma. Bisag unsaon imong tambag, mami. Dili na maminaw. Mutubag na. Ingnan ka na nga. Kami ang mupili kung kinsa ang among gusto. Ingnon ka na nga. Ayaw migapil-apili. Kay kinabuhi na mo kini. Makasyak. Usay makaingunta nga, sila pa ba kaning mga anak na atong gipadako? Sila pa ba kaning mga bata nga muraog? Mamatay kung mawata sa ilang pananaw. Hangtod gan nga minyo. Alos dili na mo uli, mami. Ang duha nako ka mga anak ka mga lalaki. Ang ilahang mga misis permi ang masunod. Motugi istorya nako sila ngano. makalimot na mo sa amua. Sakit sa buot kay ang tanang tubag, halos parehas. Busy manggod si Mrs. Dili mo sugot si Mrs. Pag ano akong anak po nga babae, maingon ma, bye-bye ako. Pasakop baya gyud ko sa ako ang bana kay laing kaayo mo ingon nga under sa asawa di ko ganahan ana. So managlahi sila sa iyang mga igsuon nga mga lalaki nga murag under sa ilang mga misis. Boto ka isa nakaingon kung anong magpa-under man mo anang inyong asawa kanus ara mo nagkita. Nga anong makalimot man mo sa inyong mga ginikanan nga grabe among pag-antos sa inyo ha. Pagkatapos karon wala na halos makalimot na mo sa amua. Unya, tubagol lang kag ma, pasensya na. Kay, naanaman gud may pamilya. Kulang na lang maingon mami nga dili na ikaw ang amo ang priority. Hangtod garon, gitamdan ko gyud na. Wala man ko nagdumot sa ko ang mga anak pero nakaingon ko grabe ka sakit. Pati ang akong mga apo. Ug makit-an ko, mo amin. Og halugon nimo, di manggani mo, gakos nimo, paggaw mag-amin talikod. Atubang og cellphone, asa ang mga ginikanan? Intahon, wala nakatudlo. Usahay mami mo ingong ko nga, ginaistoryahan ka ni sa ilang mga ginikanan ng ilang mga anak. Kung unsa ang amo ang kinabuhi, paunsa na ako sila gipadako. Abi ba na ako sa ako ang maayong pagpadako sa ako ang mga anak, mami? Dili gyud sila mabag-o. Pero nabag-o gihapon pag-abot sa panahon nga may mga trabaho na ug aduna na sila yung mga kaugalingong pamilya. Dili malikayan nga mahiubos ko. Usahay manawag dili ko motubag. Gilalibang ka sa isa ka semana may rag makahinumdum nga motawag. Ako ang magsigi og panawag pangumusta tungod sa dakong mga kabalaka. Ilabi na sa ako ang mga apo. Uy, atubagun lang ka nga. Sagdi lang, mi, ma. Kami na'y bahala sa mga bata. Mga tigulang naman, mi. Ayaw na mi sige ko na una, ah. Pasagdi na, mi. Usahay mo duko ka na lang. Mutoy mong sipon pati luha maghalo. Muginhawa ka og lawom. Og maingong ka, Lord, ikaw na ang bahala sa akong mga anak og sa akong mga apo. Ambot og unsa na lang man mi sa ilaha. Pero mga ginikanan man mi, gusto lang naman na magsusi. Kung kumusta sila, okay lang ba sila? Pero nga nung murag sa muka naman sila, sa amua. O na, Lord, wala man sa among mga kamot ang ikaayo nila. Ikaw na ang bahala sa ilaha, Lord. Mauna lang yun na ang akong mahimo, mami. Ang iampo ang akong mga anak, ang akong mga apo. Nga sa tanang panahon, maprotektahan sila sa Ginoo. Malayo sila sa mga katalagman. Unta, naa sila sa maayong panglawas permi o naay maayo nga pagginabuhi. Maghinigog maay ang pamilya. Mauto nga, sasikin akog kapaminaw sa imuhang programa. Usay adunay mga sakit, mingaw nga mga istorya. Di na ako malikayan nga muto ang ako ang luha. Kapadayon lang gihapon ko sa ako ang tinda-tinda. Ang ako ang bana, sa una bisikleta, karon nagamotor na akong nagapamaligya og balot. Pero usahay inig ka po yun, ingnan ako nga wala naman tayo estudyante. Mga senior citizen naman po ta. Kaon na lang manato atong ate manon. Dili na siguro to magpalabi og pakapoy. Wala gyud po mega pangayo sa amo ang mga anak. Og nagapaningkamot gyud permi kami, mami, nga naami sa maayong panglawas. Kay dili na mo gusto nga
1: ma-short me kung unsa ang naa kami. Unya, maistorbo na mo ang amo ang mga anak. Ilabi na nga nagalayo sila sa amo ah. Dili na mo gusto nga mulayo ang among mga anak tungod kay magsigimig pangayo o kwarta. Ang ako lang naman, mami, kanang manawag ka. Kanaunta, ma, mangumusta lang man sila. Kumusta mo diha, ma, pa. Malipay na ko, ana. Pero kanang murag dili naman sila makainom do, mami. Mauna nga masakitan ko. Unsaon pag-adjust ani, mami? Palihog, mami, tambagi ko. Kabalo ko nga ikaw man, lula na pod, sama ka na ko. Unsaon ako kini? Nga, dili ko masakitan. Kay ang akong una-una permi, baliwala nami sa among mga anak. Kay dili dagyod bi priority. Dagat salamat ka ayo mami. O ginaot paunta nga, matambagan ko nimo. Promise mami, maminaw gyud ko. Dagan kaing salamat. Di na lang kutob ang imuhang magtatampo, Talia.

0: 39 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa ng Dear Mommy Joy. Cherry Rose Ancino Espinosa, thank you for watching. Shout out daw mga Espinosa family ng Barangay Midtungok, TY Mommy. Ivy Mescala, shout out Mommy. Diri sa Kibudtuangan Carmen, naminaw mi sa Imuha Mommy Joy. And also from Miriam Balabagan, shout out ako Mommy sa mga kapitbahay ko, ang Aliding Pagayukan at Sulaiman family at sa asawa kong nagaduyan habang nakikinig sa imong programa. Paplay din po ako ng song na umiiyak ang puso. Ayan. Gemma Oliver Pagsak, shout out sa ako ang banan na si Josan nga nagbunot og niyog kang Dudong Bellarojo. Rico Tanding, good afternoon po Mami Joy. Great na ako ang Mama Marilyn nga nagduyan-duyan. Labi na po sa akong mga egsoon nga sila Janila, Jessa, Jomeline, Aima og sa among kimod nga si Rose. Og i-greet po na ako ang magandam family, Sugnuan, Manlangit og Tanding family. Salamat sa pagbasa, Mami. Joanne, good afternoon, Mami. Shout out watching from Sitchugab, Lamyawan, Caraga, Davao Oriental. Salamat, Mami. Juji Masangkid, Mami, shout out Mideri sa Bitanagan, Old Macopa, Manay, ang Masangkid family. Salamat, Mami. Pwede request ng Tamimis Kita by Father and Son. And Eugene Histat Uyas, good afternoon, Mami. Shout out ako ang Celestial Family o Ray, Romy, Mark, Ellie, Lennon, Novem, Jojen nga nagdula o basketball. O sa tanang naminaw, kana lang Mami, dagang salamat. Watching from Bagumbayan. Ayan. Jennifer Malintad, Mami, shout out ni Papay Camilo og Mamay Esther diha sa Sitio Bua, Barangay San Pedro, Caraga, Davao Oriental, og ni Brad Joy, Cheryl Princess Sofia og Prince Gian. Salamat sa pagbasa. Ano ang ato ang mga naka-live karon mga ka-joiners. Guys, thank you so much for watching. Og sa tarang mga nagapaminaw sa ilang mga radio og katong nagapaminaw lang, daghan gyud kaayo nga salamat. Ato anang balikan si Talia, no? Maayong hapon na Talia og daghang kaayong salamat sa pagpaambit o pagbahagi sa imuhang story dinhi sa ato ang programa nga Dear Mommy Joy. While reading sa imuhang sulat, makatawa ko ba? Oo, mura og kasagarang mga parents, labi nag mga senior citizen na, nga medyo mga madamdamin na, no? Mga very sensitive na ta, nga mga senior citizen. Actually, pinagdaanan ko rin yung pinagdaanan mo eh. Maraming, bakit? Yung mga ganun. Madalas naman kasi talaga, ang binabalikan po natin yung ating mga kung paano natin, paano tayo naghirap, paano tayo nagsikap para sa mga anak natin. Na para bang yun ang pinanghahawakan natin. Mao ka na ang ato ang gipang hawiran ba? Nga in the future, yung tatanawin nila na utang na loob ang ato ang mga ginahimo. That is why even though it's a long story for them, ginagawa gihapon nato na, no? Para lang makabalo sila, how we strive hard for them, pero wala eh. Walang epekto yan, Talia. Sabi ko nga, pinagdaanan ko rin yung pinagdaanan mo. Walang epekto yan. Kasi alam mo, ako, bago ko lang din natanggap, bago ko lang din talaga na-realize. Sa kalisod nga akong naagian, muna nga grabe gyud pud ko mo disiplina sa ako ang pamilya, sa ako ang mga anak, and to my mga apo. Kabalo ka pag gamay pa na sila. Mulakaw lang manggani ta mo hilak, di ba? Kana bang kita lang ang mahal nila, kita lang ang murag kita ra ang ilahang world, kita ang mundo nila. O murag mamatay na sila pag mawala ta sa ilahang pananaw. Mao ka na. Muna mga butang nga dako kaayong pangutana sa ato a pag-abot sa panahon nga mga daggo na na sila. Sama sa ako ang giingon, bag-o lang gyud pod nako na realize. Nga naa kay mga plano while ga eskwela pa na sila.
1: tahimik lang ta, hilom lang ta nga gahuna-huna. Pag nakahuman ni, mauni ang angayan nilang buhaton, mauni ang itudlo nako, blah blah blah. But you know what? Kadakong frustration. Inig mo istorya ka nga. Ayaw ko yan. Gusto ko yung ganito. Na ako'y apo, kulang na lang nako talian. Actually, sinukuan ko na eh. Sabi kasi ng iba, ay huwag. Huwag mong sukuan, sayang. Mga professional na yan, ganyan. O sino ba ang mamaiiwan ng mga kung ano ang meron ka kung hindi sila? Wala eh. Nagsibat. Nangita og trabaho nga, gusto niya. Iyang gibiyaan katong trabaho nga imong gusto para sa iya ha. So until such time na ma-realize mo, balikan mo ang imuhang kaugalingon. Pero ako, moingon ko, iba ako eh. Kasi wala akong meron na nag-guide sa akin na itong ang gawin mo, ganito, ganyan, wala eh. So tungod ana nga mga kalisod o tungod ana nga wala akong meron, mauna nga, gitanaw pod nato nga sila nga magiging maayos. Pero hindi. Mauna sa mga parents, kanang mga batanon pa, mga gagmay pa ang inyong mga anak sa pagkakaroon. Nako, ibuhos ninyo, gaksa ninyo na, idulog, o halok-haloki na. Kay, ay nako, pagkadako ana, hindi namang gani magpahalok kay maulaw na. Mauna itong ingon ako, nga mo amin lang. Ingon mo nga mo amin lang. Nya tapos talikod ayon. Maugyod na ang mga bata karon. Mas mahal nila ang ilang cellphone sa totoo lang kaysa bisan kinsa. Not even ang ilang mga parents. Oo, manukol na ang uban tungod anang cellphone. So inana na ang mga anak karon, mga apo, madumduman ka lang nila kung naa sila'y kinahanglan. Madumduman ka lang nila kung aduna sila'y gusto pangayoon. Pero kanang ingon nga magiging priority ka pa nila? No, never. Hindi na. Oo. Mas kung pamilyado na, mas ano na gyud nila, mas gusto na gyud nila ang ilahang immediate family. Ang ilahang partner, ilahang mga anak. Just like us, di ba? O, di ba? Ug na ay problema ang ato ang mga anak, unahon man gyud nato bago ang uban. Bisan og ginikanan pa na nimo. Labi na og tan-aw nimo, it can wait na naman eh. Pwede ba naman maghintay? Unahon gyud nimo ang imong anak. So ang ako matambag sa imong talya, dawat-dawat na gyud ta ani. Tama ang imong gihimo nga i-pray na lang nato sila sa tanang panahon nga musangpit kita kay Lord. Mauna lang yun po na isama nato sila permi, i-appeal nato sila permi sa mga pag-ambo. Kay kanak na lang gayod ang pwede nato mahimo para sa ilaha. Buhian na nato sila nga magkinabuhi kung unsa man ang ilahang gusto. Gani man ay uban diha nga mga anak. May mga pamilya na ginabuhi lang gihapon sa mga ginikanan. Oo. Walay mga pagkukusa, walay mga pagsisikap para sa ilang kaugalingon. Murag makalimot nga sila nga nagatigulang ang ilang mga ginikanan. Nga kung unsa ang mahitabo, maabot ang panahon, mawala na sa ilaha. Asa sila, mura sila og naa sa lawod nga nagalangoy, nga dili kabalo mulangoy, nga naghulat og musagip sa kanila, wala na. Maoka na ang ipahinumdum na lang siguro nato. Oh, inana na. Pero mind you, Talia, isalig nato sa Ginoo. Kung buotaw na unaon, wala man sa ato ang mga kamot ang ilang kaugmaon. Sila man ang mutrabaho para sa ilang kaugmaon og siyempre, ang Ginoo mo ay muhatag kung unsa ang angayan ngadto kanila. Mauna ang nakita nako, wala sa ato ang mga kamot ang ilang kaugmaon. That is why mas maayo gyud tong prayer. Kay bisan, not even ourselves, wala gyud ta kabalo sa atong mga kaugalingon. Kung hangtod kanus ana ata. Diba? Kay wala man ato gikumkom ang ato ang kaugalingon. Ang ginuora gayud ang labaw nga nahibalo. Busa, prayer is the best talaga nga maoy kuan. Nga maoy mag maoy masaliga nato para sa ato ang pamilya. Maon na lang yun na ang ato ang huna-hunaon. Og magpahinomdom kita perme, mga anak, mga apo, kung kailangan nyo kami. Sige, magsabi lang kayo. Pero para ka nang kita ang magbuot. Okay kung mga yung tambag, tambagan, but it doesn't mean na maugyod ang masunod. Oh, inana lang. Unsay pangayoon nga kaya nato ihatag, tabangan. Suportahan na lang yun sila kung unsa ang ilang gusto. Kung kaya nato suportahan. Pero para obligahon nato sila kung unsa ang ato ang gusto o pasundon, wala na na. Ayaw na. Oo, mga parents diha. Masakitan lang ta. Dahil ang tinuo, dili na gyud kita ang ilahang priority. Oo, napayuban diha nga. Umnahon gyud ang anak. May man si mama o si papa kay mga tigulang naman na. Oo, lisod na og dugtungan na to. Murag ingon na, mga tigulang naman na. Okay raman na, bisag mamatay. Oh, dugay naman na deris kalibutan. Ay, ang tigulang gusto pa mohigop og kape. So inana na siya. Kaya para dili ta masakitan, dili na nato kana handomon. Ang ato ang mga anak, buhian na nato, magkinabuhi sila sa pagkinabuhi nga ilahang gusto. O, apil na pod ang ato ang mga apo, ipaubaya nato sa ilahang mga ginikanan ug tama lang sa makausa pa. Nga pag-ampo ang ato ang isuporta sa ilaha. Mao ka na, talya ang ako ang matambag sa imuha. Dawata na ka na, ug mangumusta, tubaga. Oo, mga anak, pag inig manawag, baka dumudum nga manawag, dito ka magsamantala mga anak, kumusta naman mo? Kanus aman mo mo uli? Ang mga bata, kumusta? O, kana, pero kana every now and then, magsigita og ano, panawag nila, niya, usahay, tubangunta, usahay dili, kay mura og sige lagtawag. Mura bugod nagbag-text, oo, labi na ka ng mga tigsamantala, na ay mga tuyo, o, good morning, oh, happy lunch. Good evening. Sige, tagtubag ana, adlaw-adlaw in ana lang. O, sahay ang uban, i-hard pa ang uban, dili na lang yung tubagon. So, murag in ana, good. I-wait mo na lang nga sila ang manawag. O, bago ka matulog sa mga pag-ampo, i-appel sila. Pag matanim mo sa buntag sa imong mga pag-ampo, i-appel po sila. Kay naa sa Ginoo ang tanan nga ilahang ikaayo. Si Lord ang bahala sa ilaha, kay mo may labaw nga nakabalo kung unsa ang pangainahanglan nato. Bisan pa man ang atong kaugalingon. Hinaot patalya, napagaan ko ang kalooban mo. We belong actually sa mga parents out there. Katanang nagapaminaw karon kabalo ko nga makarelate yun na sila. Muna nga, dili na ta muasa nga sa tanang panahon kita permi pangumustahon, no, wala na yan, wala na. Oh, wala ta na lang kung manipot. Malipay na lang tabisag sa isa ka tuig, una-una nga manguli ta, tapok ta didto kay mama or kay lola. Oh, lipay na ta ana. Mao na ang atong higayon nga hala, i-enjoy pod na nga pagkakataon. Pero para pairalin kung pairalin pa na ang gusto nato mo ay masunod, wala na. Mutubag na na sila, no way. Oo, kami na bahala. Kay dako naman ko, tigulang naman ko, di ba? So, mao ka na ang mamahimong mahitabo. So, daghang salamat ka, Ayatalia, sa imong pagsalig sa ato ang programa o ginaot paunta nga napagaan ko ang iyong dughan, no? Ang iyong damdamin. At i-adapt na ni nga situation, I tell you, magiging masaya po tayo. Maraming salamat po. Mabalik pa ang Dear Mommy Joy.

57 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi pa rin po tayo ng ating programa, Dear Mommy Joy. Patapos na po tayo. Ano? Thank you for watching, Sar Sar. Good afternoon daw. Shout out sa amo ang bunso nga bag-uran naka-recover sa iyahang sakit si Donera Golanday. Salamat, Mami. Very good. Kay naka-recover na, ha? O, Dato Aban. Shout out, Mami. Dato Aban from Campo Marbel, Matalam. Request ako ng song, Labis na Nasaktan. Thanks, Mami. And from Rico Tanding, Mami, pwede pa pa-request ako ng song, Minahal Kita. Salamat. Yung mga request nyo po, subaybayan lang ninyo si Pomelo Joy dahil papatugtog niya yan, ha? And also, Dato Aban, salam, shout out lang, Family Aban, Abas, Iman, sila Nana, si Amid, si Ahmad, nakikinig sa'yo. Thanks, Mami, sa pagbasa. And lovely Nor Ibong, shout out, Mami, sa mga kapitbahay namin at sa aking anak na si Mona Lisa at sa asawa ko na nakikinig sa programa niyo. Mga Mami, from New Panay, Alyosan, Porok 9. Ayun, kumusta mo diha, mga Mami? Oh, inyong mga baby, ha? Kidiyaki Vitamins, ang pinakamasarap at epektibong vitamins, ha? Hanggang 12 years old po, from 3 months kung wala nagadidi. Oo, pero pag nagadidi, 6 months. Banel Lagungan, shout out watching from Mati City, and also shout out daw kay Longlong nga naa sa Mati. Manudos Mat, Mami Joy, shout out lang kay Dato Aban, laging nakikinig sa iyo, Mami. Request ako ng song Kahit Mali. Thank you. And also from Landau LJ, Fiyuti Megan, or magandang hapon po, Mami. Pakibati naman po kami dito sa Muadig na nakikinig. Thanks po and God bless us all. Mike Cobley, dili ka na ikahiubos, Mami, kay ato ka ng obligasyon isip ginikanan. Mauman ang pagsabot sa atong mga anak. Oh, yun. Dawat-dawat. Banil Lagungan, shout out sa Yawan Boarding House, Mati. And shout out naman dyan, Mami, from Liza Ann Ayuban. And salam alikom sa iyo, Mami. Assalamu alaikum, Mami. Good afternoon po. Shout out watching from Metro Manila. Sukran po sa pagbasa. Ayan, Apuan Sam. Liza Ann Ayuban, shout out ko lang akong mga friends dyan sa Barangay Binondo, Mami, from Lisa. Kurt Bunayog Ibanez, listening. Ayan, thank you, Kurt. Happy birthday sa amo ang Kurt. Happy birthday kay Kurt Nano. Birthday sa akong Apo karon. Oh, happy birthday. At sa lahat po ng mga may mga kaarawan, bukas naman is 19, di ba? Oo, happy birthday naman kay Marcel Diano. Oo, pero murag ning si Batman. Siguro manawag ratog para magpakuan, magpakaon diri. Oo. Naghulat kong kuan, moingon nga diri mag-birthday, pero murag dili. Anyway, bisag asa man sila, for as long as malipayon, salamat sa Ginoo, sa dugang nga tuig sa ilahang mga kinabuhi, happy na po dyan si Mami. Hindi po kasi talaga sa lahat ng panahon, mga ka-joiners, magkakasama-sama tayo. Ito nga, yung liham kanina, tungkol sa pamilya, pag may mga kanya-kanya ng obligasyon, ganyan po kasi talaga yan. May mga desisyon na minsan, instantly, makurat ka na lang, nagbago. Oo, tungod sa sitwasyon. So, nobody knows. Inanapod na ang life, no? So, mauna, sama sa ako ang ginaingon na pilitin natin na maging masaya. Diba? Oo, gumawa ka ng paraan maging masaya ka. Paano? Huwag mo na sige huna-hunaon ka itong mga nangagina nga nasakitan ka, mga problema. Hindi na natin maibabalik yun eh. Ayaw pong problema ha ang ugma, sunod simana, sunod bulan. Eh wala may gisaad kung unsa ang naa, unsa may imong problemahon. Oo, karon maging masaya po tayo, buhay tayo, malakas, binigyan ng pagkakataon ni Lord para mabuhat ang gusto nato nga buhaton, o buhaton nato ang tanan nga tama. Naana magkinabuhi ito nga tarong. So mga ka-joiners, wala namang yun tayo oras, no, ning lampas na. Daghan kaing salamat sa inyong pag-uban sa ako sa ato ang letter sender na si Talia. Mga parents out there, salamat kaayo sa mga lolo og lola nga nakarelate karon sa ato ang story. Unta nakuhaan kini nato og mga pagtulunan. Sa mga taga-Pangilbe, Misamis Occidental,
sa mga taga Dipulog City nga nagasunod sa 99.7 Chat Radio. Kaoba nato dito si Sir Joel Elio, 99.3 Wow FM sa Bislig, 105.7 Joy FM sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental. Kaya natin tulok ka radio diha sa Davao Oriental eh. O siyempre ang 102.3 and very soon ang 105.7 na pod sa Cotabato City. So mga ka-joiners, sabi ko nga salamat sa inyo o ingon man ang tanang mga padayon nga nagapatronize sa ato ang mga produktong nga yaki. Ayan, paubos, paspas, kaya itong mga kape, ang ato ang haplas, ganado capsule o ang bilongga gold. Anang wala pa nakasulay diha, sulay na na ninyo mga ka-joiners. Araw-araw siya nasabi ko sa inyo, no? Una aman mo yung mga balatian nga atong nahisgutan, try nyo po ang mga produkto sa yaki. Maraming salamat sa inyohang pagsalig, permi sa tanang panahon, mapalit ang Yaki product sa tanang mga butika o ingon man pwede ninyo ma-order sa Shopee. O labaw sa tanan karon, huwag po tayo makalimot na laging magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat ano ang mga nagawa po natin, sana nagawa po natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

2:29 ng hapon, mga ka-joiners. Tuloy-tuloy tayo. Hello kay Flor Lagirong. Shout out sa iyahang anak nga si Margie na naakaroon sa Panlaisa. Watching from Davao City. Hello kay Mary Ann Matukoy. John Min, shout out kay Mel Masinari. Kurt Bunayog Ibanez. Listening down. Wala, saan ba to si Kurt, no? Family name tayo, nalaga ako. Hello din na nga side, magandang hapon. Lisa Ann Ayuban, magandang hapon po din ha. Iyang mga friends sa Barangay Binondo. And hi po, request ng song, Di Ko Kayang Iwan Ka ni Shiren Rihis. Afternoon po, request ng song, Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Sana po ma-play. Thank you po. Hello sa Tumanggong family. Magandang hapon. O gamayang hapon sa mga taga-Panlaisan, sa atong mga suking tigpaminaw din ha. Ano? Salamat, salamat po sa pakikinig ha. Good afternoon, request ng song. Uyab ta pero dili ta magsaba, dedicated para sa boyfriend niya daw. Ay nga naman, di mo magsaba. Sige, ato anang i-play yung mga song request unya taod-taod ha. Good afternoon po mami, request po ako ng song Tukso. Thank you so much po. Okay, alas 2:30. Uno ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakiline Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya sa ara nang nanabak na taging manggut ni nya maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kaputilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa yaki. Sana simuhuta ko, di ko humot kayo, di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Muragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan na ko akong kamot. Mamang yun naayo.
2: Iyan ang Yakiline Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
5: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
6: Masa pa ipekta po sila sa kidiyaki vitamins?
5: Kalaunay na maunod.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
8: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
7: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
8: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
7: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
9: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball. Tara sa LA Recreation Center.
10: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, let's go! Game on!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! Oras po natin, 6 na minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat sa pag-uban ng launa hanggang alas 2. Nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na po ang Afternoon Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, salamat sa atong mga kauban din ha sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Sa ngalan po ng ating Mami Joy, o pa rin ang inyong Pomelo Joy, maraming salamat. Og amping-amping. Maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras, alas 5 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag ka na itong tanan higala. Kumusta? Welcome sa Tulumulong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon nga Sabado. It's Labada Day. Hinaot kita mga higala nga muuyo na nga panahon kagahapon. Nindot kayong panahon kagahapon adlaw. Way ulan pero landong. Karon na stang bugnawa usab mga higala. Pero unsay plano? Unsay plano sa taga-probinsya sa Cotabato, especially sa second district ngadto sa kadaghanan second district yun mga higala, no? Apektado o dunay parte sa third district usab apektado mga higala niini nga ipatuman nga brownout ta unyang alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ay, daghang ko mga nakaistorya mga negosyante mga higala. Oo. Sao na lang pero nangandam na sila. Ang uban na okay lang sa mga dunay solar, no? Pero kato nga walay ginagamit nga solar system sa tuang paggamit sa kuryente mga higala. Wag, yun tayo mahimo ni Ana. Kung nagsalig lamang kita sa elektrisidad, dagikan sa Cotelco. Kaya schedule man nga brownout. Alas 8 karong nga buntag. May pa rin taga makilala o taga tulunan. Kaya dili kayo sila apektado. Pero taga Kidapawan, Magbeta, makilala Antipas Arakan, President Rojas, padulong sa Matala. Ang kabakan, no? Wag, yun tayo mahimo ni Ana mga higala. Anyway, atong ipanginaot ang kini mag-resolve sa mga nasinating mga brownout. Good morning, Pangil Bay. Misamis Occidental. Kanunay po gina-brownout ni Pangil Bay. Makarelate yun na sila mga higala. Kasagaran na mag-brownout sila. Tila nintawon tagdinugay, no? Tagdinugay bago mabalik ang regular na supply sa kuryente. Oy, CPBBM, dili gayod na mo resign mga higala. Gusto mo gani mag-extend ang termino, mo resign pa baka ha? Antos gandaan eh, napay pila ka kuan. Pila ka yugto mga higala, utong na lang. Kay mo ani ang sistema sa tuang gobyerno karon sayop man. Dapat matutog kita sa pag pili sa sunod og leader mga higala, no? Daghang gayong nagmahay, daghang pong nalipay oy kay PBBM sa man. Daghang kay nalipay kay PBBM, especially katong mga nakinabang mga higala sa Malimaleta. Si Martin karon oy, kuyawang Martin oy. Di oxygen good paggawas mga higala. Sa dihang giaresto pero si Digong, kuya si Digong oy, legend gayud mga higala. Nakabangs pa. Nakabangs. Anyway, sos pastilan. Unsa na po yung itabo? Kagahapon dito sa South Cotabato. Hay, naunsa na maling atua nga mga estudyante. Oy, ha? Bantayanan gayon mga higala, ha? Kining atua nga mga anak. Basta dunay mga pagbag-o sa batasan gani. Ayaw, good mo ga kining pa kuanda yun. Kanabang, ayaw din mo kaning kumpiyansa. Mga ginikanan nga labi nagwalay panahon sa inilang mga anak. At agin niyo panahon ng mga anak para dili mo magmahay ni gabuta sa panahon. Tulog yun ang namatay mga higala, unumang naangol sa nitabong bag-o na po ng school shooting. Itabo ka ni mga higala dito sa Banga, South Cotabato o isa sa mga babae nga namatay mga higala, no? Parinti pag yun sa tuwang amigo. Oga hustisya karon ang pagipangita sa itong mga biktima sa maong pagpamusil. Pero saon taman katong namusil ni pusil po sa ihang kogalingon. Wala na. Subot pa subot nini mga galak kinahanglan bantayanan og duna kuno'y grupo. Ang kung aasa nag-aimbita ngadto sa mga estudyante mga higala nga muapil ni anang ilahang grupo mga higala o mga estudyante mo na kinahanglan ha kay kitang mga ginikanan kasagaran na wa na kita igo nga panahon nga tukion silipon unsa nang ginakuan tingala ka nga dunay password ng kining password ang cellphone sa inyong mga anak. Doon na digitago-tago na ito mga higala para dili mabalaan sa ilang mga ginikanan kung unsa ang ilang mga ginapanghimo. unsang ginalantaw sa online, mo nang kinahanglan gayud mga higala, maging mapanuri kitang mga ginikanan. So, reklamo ng mga anak, pero sige lang, ato lang paling kamutan mga higala. Kay sumala pa, adunay grupo nga gitawag nga TCC. Ha? Unsa ning TCC?
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng... Ah, dili ni Tinig ng Bayan. TCC. True Crime Community diha sa online. Ah, mao ni siya mga higala og katong suspect bagong na recruit. Mao tong iyang mission mga higala. Pastilan Ginoo ko. Ah, unsaon na lang nato ning ato ang mga kabatan-unan pati mga ginikanan mabalaka oy sa ilahang mga anak mga higala. But anyway, atong ipanghinaot gayod no nga kini maresolba ang maong insidente mga higala na hitabo bisan pa nga sumala pa aduna na yung mga ginapatuman nga security measures sa mga matag eskwelahan. Pero nganong nakalusot? Unsay bot ipasabot mga higala? Oh, duna po'y duha ka mga estudyante mga higala ha, katong nga gika-report nato dito sa makilala. So, pastilan mga miyembro na sa sindikato. Laliman ka hapit 1 million ang na-recover ngadto kanila. Anyway, ato lang aniya mga nagunang mga headline. Goy, good morning diha sa Katil, Davao Oriental. Good morning Mati, good morning Karaga og sa tanang maabot ni atong sibihanan sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Atong mga headline.
1: Headline.
0: Parada nga sa kanan mga higala. Gipabuthan dito sa lungsod sa Dato, Saudi ang patuwa na Maguindanao.
1: Headline.
0: Tulo ka mga estudyante ang patay og unomang naangol sa nitabong school shooting sa Banga, South Cotabato.
1: Headline.
0: Samtang hala, doon na po big time oil price hike ang lauban mga higala sa musunod nga adlaw o sa Martes.
1: Headline.
0: Samtang sa pika sa bahin usaba mga higala, gipabutan og bomba ang usa ka barangay hall mga higala diha sa maya lungsod sa Pahamudin sa SJA Barm.
1: Headline.
0: Human sa eleksyon mao na ni. Samtang sa pika sa bahin, nibutho na po lang bagong atensyon diha sa Nabalawag, bisan pa nga aduna na ay gihimo mga higala ng mga lakang, mga mulupyo na makwit.
1: Headline.
0: Samtang sa pika sa bahin usab, mga higala, at tangin ninyo kanyang mga balita sa ato ang mga sister station dito sa Pangal Bay. MCDC nagpahigayon ng meeting dito sa lungsod sa Lalalanao del Norte.
1: Headline.
0: Og mag-give in a partner. Sini? Ah, mag-live in. Okay, mag-live in mga higala. Partner gyud sa pagpayuhot sa illegal nga droga ang naaresto dito sa lungsod sa Bonifacio.
1: Headline.
0: At ang ninyo ang mga dugang nga detalye may kalambigitan usab mga higala sa okay. Oh, Davao Oriental mga higala nagpaligon sa mga programa sa nutrisyon.
1: Headline.
0: Karaga Municipal Police Station nagpaligon usab sa Youth Safety Police Community Relations.
1: Headline.
0: Paspasan gayon no ang paghugot ka seguridad sa mga eskwelahan mga higala. Samtang ang detalye sa mga balita mo sunod na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Mga piyo sa kita, mga piyo sa kita, sugdi ang adlaw mga higala sa positibong paglantaw sa kinabuhi. Human mo inumog tubig, are, kape, kape, kape.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal, yun kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano kayong kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:16 na higala ang atong oras, ug karon atong unahon ang mga balita nga pang-international.

0: Sa balita nga pang-international mahigala, gikan na dito sa nasuda sa Pakistan, nikabot nga dito sa 21 ka mga tao nga nangamatay sa nitabong car bomb ataka sa usa ka mosque sa northwestern Pakistan. Apil sa mga nangamatay ang 15 ka mga pulis o isa sa kanang upat ka tuig nga bata. Na tala usab ang kapin na gatusan ang mga naangol sa maong insidente. Gipang pusil usab sa mga armado mga suspect ang usa ka police facility sa Kuhata City nga makitaan sa probinsya sa Khyber Pakhtunkhwa Nahitabo ang maong pag-atake samtang nahitabo usab ang pagpag-ampo sa mga faithful sa sulod mismo sa mosque. Gipaniguro sab ni Pakistan President Asif Ali Sardari sa Pakistan nga mahatagan o gatabang ang mga biktima. Wala pa'y gitudlo nga grupo nga maoy responsable sa maong pagpangatake. Samtang sa pika sa bahay no sa mga higala, nagbahad karon ang Police Prime Minister Donald Tusk nga posibleng pag-atake sa Russia gamit ang mga drone o raket sa mga nasud nga miyembro sa NATO nga nagasuporta sa Ukraine. Apil diha ang Poland. Sumala pa ni Tusk nga posibleng pagawason sa Russia nga aksidente ang naasoy nga mga insidente aron mapaulawan o maparalisa ang desisyon na sa NATO nga himo og paspas nga lakang kung halimbawa maigo ang ilang teritoryo nga miyembro sa NATO. Sumala pa ni Tusk nga mas lisod matino kung ang mga bagong klase sa jet powered drone tungod mas paspas og mas taas ang ilang lupad. Sumala pa niya nga nakadawat ang Poland og intelligence report gikan sa NATO, Ukraine ug United States may kalambigitan sa nga nagadako nga bahad sa isab ditos nga naka-focus sa ang Russia sa pag-atake sa mga border crossing tali sa Ukraine og mga silingan sa European countries aron na mapadugay ang supply lines padulong adto sa Ukraine. Gipamahayag usab ni ining mubiyahe siya padulong ngadto sa Kyiv aron na hisgutan kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang depensa batok sa mga bagong klase sa drone o dugang sanction na batok sa Russia. Samtang gipamahayag usab ni US President Donald Trump nga adunay major progress sa planong pagtukod og permanenteng US Army base sa Poland. Mudugay o sumala pa, dugay na kuno ang ginahangyo nga Warsaw sa naasoy nga base isip dugang security guarantee batok sa nga dako nga bahad sa Russia.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:20 higala nga ato ang oras samtang sa pika sa bahin sa mga balita nga nasudnon. Ibarugan karon ni Palace Press Officer Claire Castro nga walay plano si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mo-resign mukha naog sa iyang pwesto. Kini ang pamahayag sa palasyo human nga gipamahayag sa kampo sa Vice Presidente Sara Duterte nga andam kining mo take over kung mo-resign si PBBM. Wala kunoy resign nga mahitabo, sumala pa ni Castro. Dugang paniini nga wish mo lang sa kampo ni Duterte ang pag-resign. Tungod padayon kuno nagatuman ang pangulo sa iyahang pagpanerbisyo. Gitubag usab ni Castro ang akusasyon na sa kampo ni Duterte nga kontrolado sa Malacañang ang mga senador, police official ug lain pa nga mga opisyal may kalambigitan sa impeachment case batok sa Vice Presidente. Sumala ini nga ni tuman kuno ang mga ahensya sa gobyerno sa ilang mandato. Og dapat sumala pa at tubangon ni Duterte ang mga isyu og reklamo nga ginabato-batok ngadto kaniya imbis nga akusahan ng gobyerno og persecution.

0: Antonio Tinio kalabot sa gikaingong kakulangon sa aksyon sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. batok sa nagpadayon nga epekto sa transboundary haze pollution o aso o gapolusyon nga gikan sa mga sunog sa silangang nasod. Atol sa deliberation sa proposed budget sa Department of Budget and Management Natural Resources kun DNR, gitandi ni Tinio ang paspas nga pagpakikoordinate sa Malaysia ngadto sa Indonesia samtang iyang gikwestiyon ang kawalay susamang high level response gikan sa Malacañang. Matud pa ni Tinio, daw gitugutan lamang sa gobyerno ang publiko magasulob og mas magsuspende og klase imbis nga maghimo og konkretong mga lakang aron mapanilipdan ang katawhan batok sa peligro sa polusyon. Una nang naapektuhan sa baga nga aso gikan sa mga sunog sa isla sa Borneo sa Indonesia nga mga silangan o mga silingang nasud lakip ng Malaysia, Singapore ug Pilipinas. Base matud pa sa taho, hapit na maabot sa 300,000 hectares nga yuta ang nasunog sa Indonesia. Karong nga tuiga nga may resulta sa taas nga level sa carbon emissions sukad sa ulahing bulan sa Hulyo. Samtang nagpasidaan usabang Department of Environment and Natural Resources kun DNR batok sa taas nga level sa haze sa pipila ka lugar sa nasod. Gitambangan usab diini ang publiko nga limitahan ang mga kalihukan sa gawas aron malikaya ng magkasakit. May kalambigitan sa respiratory system o mga dunay sakit sa baga.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:24 higala nga ato ang oras samtang sa pika sa bahin.

0: Sa pinakaunahing balita nga nasyonal na mga higala, ipamahayag sa usa ka government witness sa Sandigan nga bayan nga sumala pa nangayo kuno si Senador Rodanti Marcoleta og campaign funds gikan sa negosyanteng si Aristotle Biray ug sa mga co-accused niini sa plunder case. Sa bail hearing niini nitong Huwebes sa gipamahayag sa Office of the Ombudsman na Field Investigation Bureau nga si Biray mismo kuno ang nagsulti sa iyang counter affidavit nga si Marcoleta ang nangayo og kantidad gikan ngadto kaniya. Sumala pa sa witness nga appeal sa 75 million pesong gideklara ni Marcoleta sa iyang wealth netong 2025 ang 20 million peso nga sumala pa nagikan kang Biray. Wala usab giklaro sa testimonya kung kiniba ang kantidad nga gipangayo sa senador. Sumala usab sa Office of the Ombudsman ang mga co-accused nga sila si Biray Joseph Espiritu kanhing Congressman na Mike Defensor ang niadto sa usa ka notary public sa Pasig City para ipanotaryo ang ilang deed of donation niadtong November 2025. Sumala kuno sa witness ang investigasyon sa ilang team nagrekomenda og pagpasaka og plunder charges sa bato ka Kang Marcoleta Mike Defensor Espiritu Biray. Gipanghimakak usab sa mga akusado ang mga aligasyon batok ngadto kanila.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Mga balita mga higala sa ginanlaing nga parte sa Mindanao atong paspasan itunol taod-taod para masayra nato ang mga dugang mga detalye sa mga balita. Oy, mosakit ganing kalawasan ayo kalimtiha pagpanghaplas lang gyud sa Yaki Liniment Oil.

0: kung doon na kay Katol-Katol sa imong panit niya may gala, oy, nagsabak ka, importante. Kanira ba dahi magsabak, lisod kay Labinaga, maglihi, mga higala, no? Ah, makatimaho, ganig dili, gusto sa ilahang ginhawaan, magsuka-suka. O, kini, yaki liniment oil, makatabang ka ninyo.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa yaki liniment oil.
2: Ako, magkulya ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung wala tabuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na tog yaki, nanupo si Chiyo, lama si Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

Alas 5:30 na mahigala, alas 5:30 na nga itong oras sa padayon kita sa pagkatoda sa mga balita o katawad-tawad itong nga Siron. Ang mga balita mahigala, gika na sa toang mga sister station sa 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental. O balita gika na usaba dito mahigala sa may Davao Oriental.

ang sumala pa ang bagong ang suspect mo ay bagong rekruta sa grupong True Crime Community nga sa kasamtangan na padayon pa nga giimbestigahan sa mga otoridad.

0: Samtang sa pika sa bahay na nagpagawas karon og statement ang Department of Education kun DepEd kung diin nagpamahayag kini og grabing kabalaka sa nitabong shooting incident sa Banga National High School. Sumala sa gipagawas nga statement kaghapon sa Department of Education nga ang maong shooting incident kini nahitabo sa Banga National High School sa South Cotabato. May kalambigitan kini sa problema sa mental health o sa kasamtangan na nakigalayo na nga DepEd sa School Division Regional Offices o mga lokal nga mga otoridad o mga law enforcement unit aron maberipika ang kinatibukang insidente. Nagapangandam na usab ang maong kagawaran nga maghatag og psychological first aid o mental health support ngadto sa mga naapektuhang mga estudyante.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: 5:37 na higala ang atuang oras. So kinina ang tulo na panghitabo nga grabing nahitabo sa mga eskwelahan mga higala, pero gawas niini doon pa mga nauna pang insidente, no? Una dito sa may Tacloban, gisundan dito sa Ateneo di Zamboanga University sa may Zamboanga City o pagkahuman diha mga igala, kinikaroon na dito sa may Banga sa South Cotabato. Unang kinahanglan gayon, no, ang mga kabataan unang mga igala, no, subaybayan gayon kay para maprotektahan na kini ato mga kabatanunan. Samtang sa pika sa bahin na maglibid na partner na dakpan sa gipahigayong drug bypass operation dito sa lungsod sa Bonifacio. Sa Misamis Occidental, atong sayron mga dugang detalye sa mga balita pinagi sa atong kaubang si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: At pangusap sa kapulisan dito sa lungsod sa Bonifacio ang mag-live-in partner nga gipahigayon nga anti-illegal drug operation dito sa Barangay Lidkunan, lungsod sa Bonifacio, Misamis Occidental. Base sa inisyal nga imbestigasyon, ang duha ka giingong suspek nadakpan human sa nasapul sa gipahigayon operasyon nga gihimo sa mga operatiba batok sa illegal nga droga. Atol sa body search, nakumpiska gikan sa mga suspek ang mga pakite sa gituho ang shabu ug uban pang mga ebidensya nga may kalabutan sa sampit nga operasyon. Human sa pagdakop, gipahigayon dayon sa awtoridad ang hustong pag-imbentaryo o pagbarka sa mga nakumpiskang ebidensya nga gihimo atubangan sa mga kinahanglang saksi subay sa balaod sama sa local media o barangay official. Ang duha ka suspek gidadagon ngadto sa Bonifacio Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon o pag-andam sa kasong ipasaka batok kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165. Palinusab ang imbitasyon o imbestigasyon na aromatino kuna aduna pa ilaing mga tao nga lambigit sa maong operasyon uga masuta usab ang posibleng tinubdan sa maong ilegal nga druga. Subli usab nga gipinunuman sa kapulisan ang kapubliko na ang mga nadakpan gisip gyapong inosente hangtod mapamatud ang sad-an pinaagi sa korte. Nagawag usab ang mga otoridad sa mga residente sa sampit ng barangay nga pebalo dayon sa kapulisan ang bisan unsang kadurahang kalihukan nga may kalabutan sa ilegal nga droga sa ilahang nga komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat, Renzo Malinog, sa maong update. Samtang diretso kita sa report sa itong kaubanan. Gikan usab dito sa may Davao Oriental kung diin. Davao Oriental, gipaligon pa ang mga programa sa nutrisyon. Detalye sa balita pinagi ni kaubang Tinig 26, Erwin Madhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Gipakusog sa probinsyal nga pangamhanan sa Davao Oriental ang paningkamot aron mas mapaayo ang sistema sa nutrisyon sa probinsya pinagi sa pakiglambigit sa mga lokal nga pangamhanan o mga health workers. Gipahigayon ang governor's engagement with mayors and stakeholders diin gitambungan sa mga municipal mayors, municipal health officers, municipal nutrition and action officers o mga implementers sa mga programa sa nutrisyon. Gipunting sa kalihukan ang kasamtangang kahimtang sa nutrisyon mga panginahanglan sa matag komunidad o mga lakang aron mapalig-on ang pagpatuman sa mga programa o serbisyo. Tumong niini nga mas mapalambo ang koordinasyon sa probinsya o mga lungsod alang sa mas epektibong serbisyo sa nutrisyon o panglawas. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Manhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat Erwin Manhay sa mga update mga katinig samtang sa pika sa bahin ng dugang ng mga balita dito sa lungsod sa Nabalawag sa SJA Bar kung di na makwit ang dagang mga sibilyan sa barangay Dungguan na Balawag. Kinihuman ang nahitabong tensyon sa dihang nikalat ang mga larawan sa social media nga nagresulta o pagpanik sa mga katawhan. Nga kung diin na sumala pa doon na kunoy mga nakitang presensya sa mga armadong grupo sa naasoy nga lungsod. Makita usab sa larawan ang nagi post sa social media nga sunod-sunod nga pagpabuto og mga tangke sa mga sundalo og tungod niini na makwit ang daghang mga mulupyo sa naasoy nga lugar. Padulong sa mas luwas nga lugar, nakipag-alayo na usab ang 33rd Infantry Battalion Philippine Army sa 6th Infantry Kampilan Division para masairan unsay kamatuuran sa maong panghitabo. Una niini ni adtong nilabay nga adlaw doon na usab na itabo nga pag panagsangka sa mga magkalabang puwersa sa mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front. Inungda na nga namakwit usabang daghang mga sibilyan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sabi ka sa bahay nagpadayin karoon ang search and rescue operation o retrieval operation sa mga otoridad diya sa may Pulangi River human nga nalumos ang pito ka mga estudyante nga nagresulta sa kamatayon na sa tulo sa mga biktima. Tulo usab ang tulo ang naluwas samtang usa-usab ang missing. Dugang detalye sa mga balita ihatod kanato ni kaubang Tinig 43 sa John Andro Tabugok.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Padayon karon ang search and retrieval operation na alang sa mga tulo ka minor de edad nga nawala human nga malunod ang pito ka mga kabataan sa Pulangi River sa sitio Lumayong Barangay Kayaga Kabakan ni adtong nakalabay nga adlaw. Sigon sa Kabakan MDRRMO usa ka grade 5 pupil ang nailhang si Sultan Blazo ang gideklarang dead on arrival. Tulo usab ka 13 anyos nga binatilyo ang naluwas sa maong insidente. Dayon nga miresponde ang Kabakan Incident Quick Response Team BFP, PNP, RHU ug mga responders gikan sa sikbit ng mga munisipyo. Temporaryo unang gipapahunong kaghapong adlaw ang operasyon human nga midangat ang kingit-ngit o kadelikado sa suba bag-o subling ipadayon karong adlaw ang search operation. Nawagan ang pamilya sa mga residenteng haduol sa Pulangi River nga dayong ipahibalo sa kapulisan o barangay kung adunay makitang lawas o bisan unsang impormasyon sa makatudlo ni ining maong mga kabatanunan. Nagapahinumdong karon ang municipal LGU sa mga ginikanan nga bantayan gayod ang ilang mga anak o dili sila tugtang maligo hilabina nganha sa lawong bahin o dagkong mga suba. Kanang report alang sa Tinig ng Bayan, Tinig 43, John Andro Tabugo.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: May kalabigitan na sa mga nga panghitabo nagpaabot kagahapon og pakikidalamhati si Kabakan na Mayor Evangeline Pasco Guzman og nihatag usab og financial assistance ngadto sa mga pamilya nga namatayan. Labi na ang tulo ka mga minor di edad nga nalumos sa Pulangi River particular sa sitio Lumayong Barangay Kayaga. Naghatag og 10,000 pesos sa burial assistance para sa mga pamilya ni Sultan Blazo, Fahad Blazo o Aliam Madandat. Samtang dugang 5,000 pesos usab ang gihatag sa Barangay Local Government Unit sa Kayaga nga gipangulo ni Barangay Chairman Abdulaziz sa makalipat. Ang Municipal Social Welfare and Development Office usab padayon ang koordinasyon aron makahatag og psychosocial intervention sa tulo ka mga survivor samtang padayon usab ang pagpangita sa 11 anyos nga si John Rex Nadella. Kasamtangan nitabang na ang search and retrieval operations ang Kabakan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Carmen ug Matalam MDRRM, Upper Paatan Responder, Kayaga ug Salapungan BDRRM, ogang ang mga abantero sa USM o Bureau of Fire Protection o mga volunteer nga mga mulupyo sa naasoy nga lugar. Kagahapon na sa buntag unang nga nakitaan ang patayang lawas nila ni Fahad Blaso, 13 anyos, o Alyam Madamdat, 9 anyos, sa nagapadayon nga search and retrieval operation.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:47 higalang ato ang oras, samtang sa pika sa bahay na sa mga dugang mga balita. Balita gikan dito sa... Lungsod sa Pahamudina sa SGA Bar, mga kung diin gipabutan kagabi sa mga armadong suspect ang Barangay Hall sa Matilak. O gatungod din, paspas ka nirespunde ang mga sundalog mga pulis o nagpahigayo, nag-imbestigasyon para masuta kung unsang klase na eksplosibo ang gigamit sa maong operasyon. O sa maong pagpabusikad o eksplosibo. Samtang ginasuta usaba kung kinsa ang nasa likod sa maong insidente. Sa lungsod usaba sa Ampatu, Dato Saudi Ampatuan Maguindanao del Sur, gipabuthan sa wa pa maila mga suspek ang usa ka nakaparadang minivan sa sitio proper Barangay Kitango. Sigon pa sa report, alas 9:40 kagabi nahitabo ang maong pagpanglabay o eksplosibo sa duha ka mga wa pa na ilang mga suspek sa nakaparadang puting Suzuki minivan. Ang maong sa kanang gipanagiyahan ni Hajim Halil nga usa ka magtutudlo nga mulupyo sa Barangay Kitango. Sigon pa sa biktima, samtang ginalimpyohan niya ang maong sa kanan, kalit lang ni abot ang duha ka mga suspek sakay sa motorsiklo o sakay usab sa usa ka nga minivan. O gadito gilabayan kinigo eksplosibo. O nagresulta kini sa pagkadaot sa maong sa kanan. Luwas usab ang maong magtutudlo nga si Teacher Hajim. Nirespondi usab ang mga tawon sa Dato Saudi Ampatuan Municipal Police Station nga gipanguluan ni Police Major Amil Andungan o gadito nagpahigayon og imbestigasyon. Naghimo usab og post blast examination ang scene of the crime operative o sa kasamtangan wala pa gibutyag kung unsang klaseng eksplosibo ang gilabay sa wa mailhang duha ka mga suspek.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:49 na higala ang atuang

0: kinitungod sa ipahigayong maintenance sa National Grid Corporation of the Philippines sa sumala pa sa abiso nga gipagawa sa Cotabato Electric Cooperative. Nga magasugod ang maong brownout alas 8 karong buntaga o mubalik ang supply sa kuryente. Karong alas 5 na sa hapon o sa abiso nga gipagawas sa giklaro usab nga walay labot ang Cotelco Main sa pagkansila sa NGCP sa power interruption na base usab sa report nga para unta sa repair o repair sa linya sa defect sa parte sa KIB SKU 135 KV line nga maapektuhan ang mga serbisyo sa Cotabato Electric Cooperative, Cotelco P. Palma, ang Cotabato Light and Power Company, Magelco o Lamsan. Pero wala kini madayon o na-canceled kini o walay labot din he ang Cotabato Electric Cooperative Main, particular na sa probinsya sa Cotabato, buot ipasabot ni Ana, nga makasinati gayod o brownout karong adlawa ang maong lugar, particular na ang mga lungsod sa Kidapawan, Magpet, Banisilan, Carmen, Kabakan, Matalam, Arakan, Antipas ug ang President Rojas, samtang makasinati usab og partial brownout karong buntag ang lungsod sa Makilala gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 8:30 og unyang hapon alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Ang mga lungsod sa Tulunan, Blang og Makilala magpadayon usab ang ilang supply sa kuryente. Sumala pa parte kini sa preventive maintenance sa NGCP Kidapawan SS69KV bus ang maong aktibidad.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:53 na higala nga ato ang oras, dugang mga balita sa ginalay nga parte sa Mindanao. Among itunol kaninyo mga PO sa Kitabe, mga PO sa Kitag Okira 5-in-1 coffee.
2: Sweetheart, ready na.
3: Wow, ka-sweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 coffee.
3: Tabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalame pa sa Okira 5-in-1 coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantod ka rin.
6: Ngano po?
5: Eh, murug di naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imo hantiin.
5: Ang imo hantiin ko.
6: Oo.
5: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, kulyo ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
8: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
8: 7-in-1.
6: Tapos po?
8: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
7: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:55 na higala atong oras, padayon kita sa pagatod sa mga balita ug atong sayron ng karon ng mga dugang balita sa atong mga igsoong sibihanan dito mahigala sa Davao Oriental kung diin gipalig-on pa sa Caraga Municipal Police Station ang Youth Safety o Police Community Relation. Detalye sa balita pinagi ni Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
9: Nagpadayon ang Caraga Municipal Police Station sa mga kalihukan alang sa kaluwasan, kaayuhan o pagpalambo sa mga kabataan-unan sa Caraga, Davao Oriental kagahapon ang adlaw. Mitambong ang mga personnel sa Caraga MPS sa Youth Development Session na gipahigayon sa Potensiano A. Mabanding Integrated School sa Barangay San Pedro. Nagipasigdahan uban sa DSWD Caraga Municipal Link. Gihatagan og impormasyon ng mga estudyante kabahin sa Anti-Bullying Rape Prevention Republic Act 7610 o balaod batok sa pag-abuso o paghimulos sa mga bata o Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act. Samtang napahigayon usab ang Caraga MPS o Community Outreach Program sa Maylum Elementary School, diin nakipag-uban ang mga kapulisan sa mga estudyante, nagpaambit o safety tips o nagdasig kanila nga likayan ang illegal nga mga kalihukan o mahimong responsable nga mga lungsuranon. Ubos sa pagpangulo ni Chief of Police sa Police Major Militon Sango I, gitumong sa mga kalihukan ang pagpalig-on sa relasyon tali sa kapulisan o komunidad, samtang gipadayon ang edukasyon sa kabataan-onan na bahin sa ilang mga katungod, responsable o personal nga kaluwasan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagkanga salamat, Erwin Umadhay. Samtang sa pika sa bahay na itong alakbitan o sa mga balita, gikan na dito sa Pangal Bay, Misamis Occidental, kung diin, MCDC magpahigayon ng meeting dito sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Detalye sa balita, pinag-iusaba ni Tinig o Kabang Renzo Malinog.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
10: Nagpahigayon og tigong o panagmeeting ang Municipal Cooperative Development Council o MCDC sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Dito kinigipigay sa Bay ABC Hall, Barangay Lanipao, sakop sa nasampit ng lungsod. Gitabungan ang tigong sa mga opisyal o representante sa nagkalanlaing kooperatiba, lakip ang mga ahinsya sa gobyerno nga dunay kalabutan sa pagpalambo sa sektor sa kooperatiba. Lakip sa banggisgutan, mao ang mga bagong kalamuan o programa gikan sa nagkalainlaing line agencies, report sa mga official, financial report o pagpangandam alang sa umaabot ng mga pagsaulog sa cooperative month. Gipaambit usaba sa mga partisipante ang ilang maayong mga pamaagi, apil na mga kasinatian o mga programa nga makatabang sa pagpalig-on o pagpalambo sa mga kooperatiba sa lungsod. Tubong sa mga tigoma nga mapalig-on ang panagtambayayong tali sa lokal nga pangagamhanan o mga kooperatiba. Ingon man, mapalapad usab ang ilang kontribusyon sa panginabuhian o ekonomikanhong kalambuan sa komunidad. Ang kalihukan nagpakita sa padayong suporta sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Lala, sa sektor sa kooperatiba o sa iyang commitment sa inklusibo o malungtarong kalambuan alang sa katawhan sa tibuok lungsod. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagangasalamat, Renzo Malinog, sa pinakuling update samtang sa pikas bahay na sa mga higala suspect sa drug bypass operation sa makilala ko tabato kung diin na duha ka mga estudyante ang na-aresto o nakuan pag hapit isa ka milyon na kantidad sa illegal nga droga gipasakanag kaso. Detalye sa balita, pinagi ni Tinig 43 sa John Andro Tabugo.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
11: Ang atanas sa kasong kalapasan sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang usa ka lalaking nadakpan human ang bypass operation na nga ginpadagayon dito sa Barangay Saging Makilala Cotabato bandang alas 10:50 ni atong nakarabay nga gabi. Mukabat sa 960,000 pesos nga balor sa ginadudahang marijuana ang nasamsam sa mga otoridad sa maong operasyon sa pagpanguna sa Makilala Municipal Police Station Municipal Drug Enforcement Unit. Katambayayong ang Cotabato Police sa Provincial Office sa Provincial Drug Enforcement Unit o gaingon man sa Philippine Drug Enforcement Agency. Balor o anaa sa 8,000 grams ang nakumpiskang gidudahang marijuana. Naaresto usaba sila Prince Khalid Kayad alias Kohol, 19 anyos o usa ka minor di edad nga 16 anyos nga lalaking si alias Simon. Na-recover usab sa operasyon ang lain-lain pakete, sachet, bricks o butanganan sa mga dahon sa marijuana, tangkay o gaingon man. Mga liso niini apil na ang marijuana buds o duha kabutanganan sa ginadudahang marijuana liquid juice. Na-recover usab sa bypass sa operasyon ang mga kwarta o uban pang mga ebidensya. Natapos ang marking o inventory sa nakumpiskang item alas 2:36 na sa kadlawon ni atong Setyembre a 17 sa presensya sa mga saksi. Gisumiter na ang mga nakuhang ebidensya ngana sa Provincial Forensic Unit alang sa qualitative o quantitative examination bag-o napasang atan gayud ang kaso kagahapong adlawa. Kana ang report alang sa Tinig ng Bayan, Tinig 43, Jan Andro Tabugo.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Igala, wala na kita igong oras sa unang bahin sa tulumulong nga Tinig ng Bayan. Musunod na itong primetime edition para sa mas lawang paghisgot sa mga importante kayong hisgutan ng karong adlong Sabado. Buwan si Tinig 2, Karome Ilospag, Tinig 40, Ruby Padilla Sison. Ako usab si Tinig 4, Loy Rosario. Sa ngalan ni Tinig 43, sa Jan Andro Tabugo. Oy, good morning kay Ma'am... kay Ma'am Elisor Mangga Abatay nga nagpaminaw sab sa tuwa karon. Good morning Ma'am, salamat kayo sa kanunay nga pagpaminaw. Wala kita igong oras, maing buntag ganatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
12: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, isulan Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
13: Nina G, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
12: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
13: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
12: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
14: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
15: Ngano di ay pre?
14: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
15: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
14: Alangan pre, anga lagi.
15: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
14: Ganado capsule pre.
15: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado capsule pre.
14: Ganado capsule.
16: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
17: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
18: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-uwat, kanang pangkupi na wala ko siya.
17: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Oras mga higala, alas 5 or alas 6:04.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Bayan. Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.
0: Alas 6:05 higala ng atong oras sa makausap pa may buntag ka na itong tanan. Diretso malay ko ani karon, no? Kalimut ko da. Kaya naman day dula sa lumba sa kabayo. National Horse Competition si Karomi Iluspa dito sa may lungsod sa Sultan Kudarat, Maguindanao, Del Norte, karong adlaw, no? Ilang National Horse Show Competition. Gisultian ko, nakalimot yung tiguang. Ay tiguang limtanon. Mga higala, daghang kay panghitabong ang kinahanglan nato nga masayran dito sa may lungsod sa Banga South Cotabato ko nga diin. Grabe, ay nalang intawon naun sa naning kalibutan karon ang ato mga estudyante. Muna ato ka nang hisgutan unya mga higala palaw mo na to. No? Kanong, ganong nagkahitabo manggid ka ni? Unsa bagay problema? Akan niya itong panahon, wa, may mga ingon-ani nga panghitabo. Ah, ingon nila, lahi naman ang mga kabataan ron, dali na daw kayo ma-depress, dali na ma-stress, magka-anxiety. O nang dili gayod, ordinaryo, kining gitawag nilag mental health disorder. Na, lahi man ang pagsabot ato kani ato, basta doon na kay mental health disorder, di ba? Pero sa ilaha karon mga higala, lahi kini silang panahon na. Anyway, ato ka nang pas mapalauman pa o gatong tanawon nung sa iya pinakauling update, may kalambigitan na sa maong insidente. Pero ang realidad, karong adlawa diri mga higala sa 2nd District o parte sa 3rd District sa probinsya sa Cotabato, makasinati, yun o brownout. Alas 8, dugay-dugay rabag yun. Pero doon ay report nga gipa-cancel daw. Ah, sa Madri, apektado sa tawag nini. Unsa tong schedule nga gi-cancel sa NGCP? Dugang detalye sa mga balita pinagi sa tong kaubang si Tinig 43 Jan Andrew Tabugo.
19: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Andrew.
20: Yes, kaubang Loy, ano? Siyam ka oras gayad nga mawadaan karon o gasugang nga dagitab o dagitaba ang lapal nga area sa Cotabato Electric Cooperative tungod sa ipadigayon ng preventive maintenance activity sa National Grid Corporation of the Philippines. Iklaro ni Cotelco General Manager Joel V. Guzman Jr. nga ang maong siyam ka oras nga brownout dili kana bunga sa mga aktibidad nga ipadigayon sa Cotelco kung dili bunga kana din ang preventive maintenance sa NGCP nganha sa 69 kV bus nga na din sa NGCP substation sa Mount Apo o din sa Kidapawan na City. Hinungdan nga maapektuhan ini ang pipila ka mga dapit o daghang mga dapit din sa Cotelco service area, particular ang Kidapawan City, ang mga munisipyo sa Maya, Magpet, Banisilan, Carmen, Kabakan, Matalam, Arakan, Antipas o gaingon man ang Presidente Rojas. Swerte karong adlaw nga di usab amuad ang sa kuryente ano og dili apektado ini ang mga substations o mga munisipyo nga nagikan ang kuryente dito sa NGCP Tacorong, particular ang Tulunan o Gamlang. O gamaswerte usab gayon nga makarga karon ang munisipyo sang makilala nga maapil ni ining example nga dili mapektuhan ni ining 9 hours tungod nga isakay sila dito sa NGCP Tacorong. Magsukod ang power interruption alas 8 sa buntag o mutapos kana bandang alas 5 sa hapon na human nga mapatigayon kayo sa NGCP ang ilang rehabilitation na efforts. Samtang ato nga ipaklaro sa baka ubang Loy ano ang miluwa ng mga taho nga adunay cancellation nining 9 hours nga power outage. Ato lamang pagkaklaruhon nga nga maong po sa social media based sa atong mga sources ngadto kana sa NGCP activity dito sa PICAS o silingan natong power distribution na utility nga mao ang Cotelco P Palma. Hinungdan nga way labot niya na ang Cotelco main office o dinhi nga nagaserbi sa Kidapawan City sa 2nd o 3rd District din sa atong probinsya. Hinungdan nga awag karon nga kung adunay mga gimbuhatong na andan ipatigayon adlang Sabado, adjust unta kita. Sa isa'y kitang nakabakod kaganiha aron nga ang higayon o ga ang panahon nga way kuryente karon magahin kayo usap nato nga na sa lain-lain produktibong aktibidad nga dili langkob nga na sa gimbuhaton ang paggamit sa kuryente. Hinungdan nga nagapangayo sab garon og pagsabot ang Cotelco uban ang NGCP niining importante gayud nga aktibidad nga gikinahanglan gayud nga ipatuman ining mga adlaw. Wa may mahimo nini ang atong Cotabato Electric Cooperative tungod kay ang NGCP mao may transmission na facility o main highway niining atong kuryente gikan na sa mismong mga sources o gikan mismo sa atong mga power suppliers. Sinungdan nga kung na ugaling adunay preventive maintenance activity ang NGCP, apektado gayud niini ang tanang mga distribution utility. O niining taknaa, 9 hours gayud ang ilang ipatigayon nga aktibidades dinha sa NGCP Mount Apo. Hinuon gikan na yun usab sa Cotelco tungod kay 9 hours mapod, sayang pulguno ang oras nga mawala ang kuryente, magpatigayon usab sila og ride on activities niini. Apil na niini ang line rehabilitation efforts nga ipatigayon nga nasa 69 kV poles and lines sa gikan din sa Mount Apo papanaog din sa Kidapawan City o gauban pa mga distribution lines sa din sa Cotelco kay aron mas mamahimong produktibo ang 9 hours nga power outage sa ining adlaw kaubang Loy.
0: Kaubang Andrew, ang matal makilala to taga tunga lang sila sa oras nga no. Ang asa gikan ilang linya?
20: Oo, 30 minuto silang mawad-an gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 8:30 sa buntag, 30 minuto sa buntag, 30 minuto sa hapon, ano, 4:30 hangtod 5 p.m. pagkahapon kana tungod kay kanang buntaga ipatigayon ang line na switching diin ang ilang linya ibalhin na dito sa NGCP Tacorong og nianang pagkahapon ibalik na pud sila dinhi sa NGCP Mount Apo dungan ang pagbalik normal sa source supply sa atong kuryente kaubang daoy.
0: So ibig sabihin ang ilang main source sa dili pareho sa Kidapawan. Dili sila isa ka linya.
20: Mm. Kini manggong ang atong substation din sa may Tulunan and Mlang serving ni ining Tulunan and Mlang municipalities is gikan din sa may NGCP Tacorong. Nakabuwag na gini sila kaniadto pa. Unya karon kay magpalong lagi ang NGCP Mount Apo diin ang makilala sakop man gini o ginasuplayan man kini sa NGCP Mount Apo pwede pa siyang makarga. Ang iyang demand pwede o kaya ramang makarga dito sa NGCP Tacorong, so ibalhin una ni siya temporarily ni ining adlaw samtang nakapalong ang NGCP Mount Apo. Kay gustuhon ko no sa hotel ko nga unta pagpalong ni ining NGCP Mount Apo, pwede bang ikarga na lang tanan dito sa NGCP Tacorong? Dili man pud kakaya ang kining capacity sa NGCP Tacorong nga ikarga ang tibuok demand, power demand sa hotel ko, hinungdan nga ang makilala ra gyud ang kaya ni ining masalo, hinungdan nga ang makilala karon ang appeal sa dili mawad-an og kuryente karong adlaw.
0: Okay.
20: Kana ang update na to kaubang Loy kini si Tinig 43 Jan Andro Tabugo.
19: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat kaubang Andrew sa pinakauling update mga katinig sa masinating brownout planuhan na daan no katong mga dili kayo busy karong adlaw unsay plano. Ah maligo gila sa pa ang uban kay perting inita. Ah labi na diha sa may Marble River no. Pero amping kanunay ha. Ayog kumpiyansa kay katong especially sa mga kabataan nato tanawa to nay tabo sa mga high school sa mga grade school student ato mahigala diha sa may Lumayong sa may Kabakan Cotabato nga lumos pito sila nga magkabarkada magkauban magkaparente magsuon nga hinungdan na upat ang tulo ang kumpirmadong namatay nakita nilang patayng lawas sa kagahapon duha o gangusag ipangita pa. Naluwas po itong tulo, no? Ang naligo diya sa may Pulangi River, mga higala. Amping gayod kanunay, ha? At usang balikan, kining hisgutan ng mga higala diya sa may Banga National High School ang naitabu kagahapong adlaw kung diin. Nga no, mga gayod kining mga estudyante nga ginarecruit nini nga mga grupo sa mga kriminal. Ha? Kung nga asa mahigala ka ito nga namusil nga usa ka grade 9 na high school student nga sumala pa, miyembro ko no, na-recruit ko ni sa true crime community. Sumala ni Governor Ray Tamayo mahigala nga ang gigamit nga 9mm pistol. Mismo sa suspect mahigala, kanang gikan sa iyang amahan, gipanag-iyahan sa iyang amahan, nga empleyado usab or konektado sa empleyado sa DepEd no ato nga paningkamutan nga maka-interview usab ba kita gikan na diha sa tuang provincial government nako sige lang kay atong ginapaningkamutan mahigala makakuha kita ga update no pero sa mga reporta nga atong nga nahipo sa mga higala kay gika-reporta kagahapon nga unom kunong namatay pero actually giklaro nga dili unom tulo ra gyud no og pito ang naangol sa maong pagpamusil og tulo sa mga naangol nga mga estudyante gigawas na usab sa hospital. Sa update nga gipagawas hangtod alas 8 kagabi sa Banga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council mahigala duha gikan na sa South Cotabato Provincial Hospital ang nakagawas na ang isa gikan usab sa SOC Sergeant General Hospital og nakagawas na pero katong isa sa mga naangol nga estudyante mahigala gikan na sa SOC Sergeant General Hospital gitransfer dito sa Cotabato Regional and Medical Center. Ang duha pa ka mga na-injured nga mga estudyante gikan sa South Cotabato Provincial Hospital gi-refer dito sa SOCOMEDIC sa hospital sa Coronadal City. ogang usa-usab nagpabili diya sa Pinggoy Hospital no ang nasayran nga sa maong nga insidente mga higala tulo ang mga namatay apilang usa ka teacher isa ka estudyanteng babaye nga parinti pod sa tuang higala no nga kung diin ang usa sa namatay nga babae nga biktima mahigala nga nailhang si Chaldine Lubaton og kini nga maong biktima mahigala giapil ni sa na gipusil no sa maong suspect nga grade 9 na student nga honor student pagyod sumala pa sa inahan sa maong biktima nga kung diin na kini nga maong bata manghigala adunay mental health problem o gusto na gani unta nila ipailawom kini sa psychological check up no pero ulahi na ang tanan kay na-recruit kini sa online community nga true crime nga mga membro sa sindikato gani gipamahayag usab ni Mayor Alberta Palencia Manghigala nga ang armas nga gigamit ni ini gipanag-iyahan sa iyang amahan nga sumala pa nagatrabaho sa Department of Education o gipailaw na usaba sa Departamento sa Disaster Risk Reduction and Management Office ang maong iyahang amahan o nasayran usab mga higala nga hawid na usab karon sa kapulisan ang kining mga pangalan nga gitudlong nga nalambigit sa maong insidente sa maong pagpamusil mga higala og na siren usab nga kung diin kining sigon na sa mga nakuhang impormasyon na dito sa cellphone na sa maong suspect mga higala nga planado laliman ka Agusto pa di ay giplano kining maong nahitabong pagpamusil so kung Agusto buot pasabot niya na mga higala doon lang no maybe siguro na implementahan o basin do konektado usab dito sa naitabong shooting incident sa eskwelahan sa Ateneo de Zamboanga University no pero kung adunay mental health problem mga higala kini gayod mo na balik dito sa mga ginikanan ang kining pangutana unsa ba inyong ginahimo kung ang inyong mga anak dunay problema kay ang

Alas 6:19 ang atong oras mahigala. O, pasensya kay kaistorya na to itong taga Banga PNP, no? Tawad-tawad siguro unta makakuha kita gadugang update may kalambigita na sa maong insidente. Kay para mabala na to kung sa pinakauling update. So kung atong tanawan mga higala ang laom nga sitwasyon, nganong ang mga bata makasinati man og mental health problem? Muna ang ato ang dapat nga tukion kay daghang nga mga rason mga higala nganong makasinati sila ni ana. Balabi na pag-abot sa love life, pag-abot sa mga barkada, higala. Pero kung atong tanawan ang mas laom pa, lahi naman ang mga kabataan good karon kadalasan kasagaran gustong mag-inusara lang sila basta doon na internet connection, buhi na na sila. Nog diha mga higala sa internet connection. Yan ato tanawon, no? Kung unsa bagayod ang ilahang mga ginalantaw, ginasundan, diha na, maglisod na tao pagtuki niya na.

Alas 6:21 oh, kay sorry na to tong operation center mahigala sa Banga PNP no. La, medyo sensitive sila sa paghatag og mga impormasyon tungod kay mga minor de edad manggod ang nalambigit ni ini. But anyway, makasabot kita ni ana pero ang atoa gusto na to masayran gayud unsa pa unsa na itabo. So atong nga balikan na katong mga hisgutanan mahigala nganong nga nagakahitabo kini mo na sa mga indikasyon ginikanan kung ang inyong mga anak gani dili na makaistorya og tarong, doon na something wrong, no? Muna ang importante nga pakusgun gayod ang kanunay nga pagigistorya sa mga ginikanan ngadto sa ilahang mga anak. Labi na kung doon na may mata makita nga dili murag kung baga

nga panahon ng mga bata, samtang bata pa sila ha, nga makadula-dula dili kay tamad manguni mga ginikanan mga higala. Tamad ang mga ginikanan sa paggiya sa mga anak, tagaag cellphone. Oh, alipay na kay anak ka bright sa kong anak, maayo kay mo dot-dot ng cellphone di man ka malumubas. Dito na mga higala. Umauna na siya. So, mahitabo na ng mental health problem. Sinugdanan pa lang na, no? Og lisod ra ba? Kay kanang bata nga nagsugod na, gingon ana mga higala nga tingala ka, masuko ipangka ng ulo. Ah, masuko ka na bang magtantrum dayon? Ako among guna, na ADHD. Ah, kuyawa eh. Ngayon ana nga mga ko ano, explanation sa mga doktor mga higala, dili na siya dapat nasa special treatment. Ay, Ginoo. Mga bright pa. Katong nga dito, nalambigit sa mass shooting sa Ateneo de Zamboanga, honor student. Kining nahit na lambigit karon, honor student gyapon. So, unsay buot pasabot ni ana mga higala. No, so mao na siya nga ako nga asa atong balikan ang responsibilidad sa mga ginikanan. Asa ba gayon ang problema? So mao ni ang careful kayo sila sa paghatag og mga statement karon mga higala kay base nga sundon kini no. Nahitabo na dito sa Tacloban, nahitabo sa Zamboanga o karon diha sa Banga National High School. Ang atuang ginalantaw usab diri sa tuwa sa probinsya sa Cotabato o ingon man diri sa may Misamis Occidental o diha sa dapita sa may Davao Oriental unsa bay ginahimo sa DepEd, Department of Education. Mone ang ginasulti nga ginapalig-on daw ang pagbantay sa mga eskwelahan gani si Misamis Occidental Governor Henry Waminal adunay kamanduan ng adto sa Department of Education magpahigayon gayod o mas laum nga pagpatuman og mga lakang para protektahan ang mga kabatanunan dili lamang diha sa pagbantay sa gate para bantayan katong mga musulod nga mga estudyante basin dunay dala nga mga hinagiban diha sa probinsya sa Cotabato usab ginatugutan ng pag-check up sa mga bag sa mga musulod nga mga estudyante gani ang sa tawag ni PTA Parents Teacher Association no meeting na usab may kalambigitan ni ini para magbutang og dugang security guard sa mga matag eskwelahan kay wa ko ni pondo ang DepEd nya gipangawat ra. Magdugang kuno ga CCTV ang mga ubang local government unit pero mao ni mga pangutana mga higala. Nagbutang kag CCTV pero adu kung dunay mahitabo mayo ay daot ang CCTV. Ay pastilan intawon. Dili lang ingon ana nga mga lakang ang ginahimuon. Mo gana ingon ni Colonel Ramil Huhilya kung nagbutang kag CCTV diha, nagbutang pug ka og imuhang nga tawo nga mubantay mo tan-aw diha sa CCTV para kung dunay panghitabo makita dayon pero dili lang diha kutob dapat duna pug kay muaksyon dayon ha kung nakita diha oy nagsinumbagay ni mga kabatanunan kung tama nakita lang walay muulang walay muaksyon ng ngadto kanila wa ra gyapon so, kinahanglan mabutang pug kag tawo nga paspas dayon mo responde. Mao na siya mahigala, no? So, daghang kayong lakang ang dapat kahimuon, pero pinaka-importante ni ini mahigala, tudluan o hatagan ang mga kabatanunan kay tungod na wala naman ang GMRC karon mahigala sa mga eskwelahan. Kay bright, gusto man mamahimong nga bright sa tuang nga gobyerno ang mga estudyante, nawala na! Ang katong values education sa mga eskwelahan o karon gihinay-hinay na kiniog balik pag-usab. Tudluan o kahadlok ni mga kabatanunan nga dapat dulay Ginoo sa ilang kasing-kasing. Kaya para mahadlok sila, muhimo og sa laod. Amo na, balik na punta dito sa pamilya. Balik na punta sa atuang komunidad, mga higala. No? Ingon ana, sos pastilan. Kaniadto mo, kabalita lang tayo ni ana, naitabo dito sa Amerika. Karon na mga higala, sos. Nagkadaghang simbahan, nagkadaghang sekta sa relihiyon pero gikulang maninaon og pagpasabot sa pag-aghat sa mga bata at kag mga simbahan ron. Di ba? Kadaghan ng mga nanimba, mga tigulang. Gamay ra mga bata ang nagasimba, mga higala. Kaya nga no, ang mga ginikanan, ay, dugay magod nagmata akong anak, dili na ito, pugson. Mao na. Diha gyud mahitabo mga higala do na mental health problem dayon nga mutumaw kaya mga

0: bata kulang sa socialization, kulang sa pagdala, pagpasabot ngadto sa mga pulong sa Ginoo. Ato nang i-connect mga higala kay diha man na nagasugod kay ang yawa, ang kalaban sa Ginoo muhimo man nag mga pamaagi. Mosulod na sa ilang utok, labi na kining grupo sa ilang community, ha? True crime community, laliman ka. Pangalan pa lang daan mga higala. Ha, murag dili na maayo. Muna, bantayanan mga ginikanan. Alas 6:28 atong oras, mubalik kita mula ba ang pipila ka mga pahinomdom?
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Tabangan na ito mga kabataunan, mga higala, ayaw ninyo kaliptiha ang pagpatumar sa Kidiyaki Vitamins para magpabilin silang himsog.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon yun yan. Salamat ito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Belonga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Belonga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko, analagsik, kani akong lawas, surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa imo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay, itong pamati.
4: Mao ka na ang Belonga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 6:31 higala ng atong oras. Padayon kita sa itong tulumanong Tinig ng Bayan. Atong balikan, kining hisgutan ng mga higala diha sa Maybanga National High School. Kung nga diin na sumala pa sa atong mga otoridad, gipamahayag ni South Cotabato Governor Ray Naldo Tamayo, hawid na karon sa mga otoridad ang mga gitudlong nga nalambigit ni ining estudyante nga namusil kagahapon. Og usab na musig gipusil po niya yang kaugalingon mga higala no. Ang dili maayo kay empleyado di ay sa DepEd South Cotabato ang amahan sa maong biktima. O sa maong suspect nga mao yan na musil nga biktima usab. Matawag sab sa biktima mga higala kay pati siya iyang gikuan po niya kaugalingon no. Ang pattern kaayo ang mga panghitabo kong atong tanawon mga higala. Dito sa Tacloban, dito sa Zamboanga o karon diri na po da sa Banga South Cotabato. Ang mga suspect ginatudlo nga nalambigit diha sa mga online na community. Oh, so kini karon ang sumala pa ni Governor Tamayo nga ang maong suspect miyembro na recruit kini sa True Crime Community. Mabawasab kini, ginalanto katong pagpasuspindi sa mga unsa klaseng mga dula to, katong sa to gore box unsa ba to, no? Atong kauban si Professor Ramon Abilino Jr. Osaka Educator. Prof, magandang umaga po.
8: Yes, magandang umaga. Magandang umaga.
0: panibago na namang insidente at kung titingnan natin ang pattern, halos pare-pareho. Anong tingin nyo sa nangyari na naman dito sa Banga, South Cotabato, Prof?
8: Yeah, actually, no, maraming, as tulad ng sinabi natin before, no, ang daming factors niya, no? Hindi lang yung social media, no, hindi lang din yung environment, no? Kasama na rin yung school, di ba? Kasi ang tanong natin, bakit sa school? Di ba? Obviously, kasi most of the time, nasa eskwelaan yung bata.
0: Mm.
8: And doon natin kino ngayon, no? Ano ba yung nagtulak sa bata? Bullying na naman na to. Kasi kung bullying nga naman ito, nakikita na natin yung ano, nakikita natin yung trend na talaga, no? Na hindi lang ano, no? Yung tinding epekto ng bullying sa ano, sa person, no?
0: Uh-huh.
8: So, ito kahit anong gawin natin ito, anong gawin natin pagbabantay, no? Like for example, no, lahat ba ng eskwelahan, eh, kailangan ba nato na ano, no, may mga metal detectors?
0: Aha. Diba? May CCTV.
8: CCTV, no. Alam mo ano, wala nang kailangan tayong budget sa ano, no, sa mga classroom. Wala nang budget para sa mga teachers. Ngayon magdadagdag pa ng ano, no. So, ang dami, no, ang daming problema to. Tingnan natin yung ano, no. Tingnan natin yung problema. Okay? Yung pagdadala ng baril, no, yung pamamarilan, no, it's not a problem itself, no. It is a symptom to a problem.
0: Oh.
8: So,
0: yun, mas malalim, mas malalim pa na dahilan.
8: Yes, no. So may reason kasi lagi natin sinasabi, may reason bakit nila ginagawa 'yon, no.
0: Uh-huh.
8: And tingnan natin yung trend ng reason, kasi kung makikita natin yung trend ng reason, most probably yun yung address natin.
0: Correct.
8: So yung trend ba noon is ano, yung nakakapasok yung baril. Siyempre, isa 'yon, no. Pero sabi nga natin end result na 'yon, eh. Kasi kung gugustuhin talaga ng bata, like for example, pwede na lang niya ibato sa papasok ng eskwelahan, 'di ba? So dadaan siya diyan sa Angus Tagay. Eh, hindi nga magita ng gag, and then pupulutin niya pag nasa loob na. The more na hindi tayo prepared, kasi ang assumption natin, walang makakapasok kasi yung guard, naharang na lahat ng pwedeng maharang. Diba? So, kung talagang gusto nila ipapasok yung mga baril, marami namang paraan, no? Pero yung sabi nga natin, yung motivation para gawin yung krimen, yun yung dapat tingnan natin.
0: Correct, oo. Ang sabi ng nanay, nakaranas na daw ng mental health problem yung kanyang anak at gusto na niyang ipa-undergo ng psychological test or examination, pero nahuli na yata ang lahat. Nangyari na yung naturang insidente. At itong estudyante, katulad ng nangyari sa Sambuanga, honor student, ganun din. Itong estudyante na namaril kahapon, mga honor student, yeah. Prof.
8: Yeah, actually, kasi sabi nga natin, iba talaga yung mental health, no? We have to admit. Kasi yung mga panahon, hindi natin pwede sabihin, kasi yung panahon namin, pinapalo pa kami, di ba? Mas matindi pa yung naranasan namin, no? May mga violent, ano din naman, video games, no? So, hindi natin pwedeng i-compare, no? Sabi nga natin, iba yung environment ng mga bata ngayon, di ba?
0: Correct.
8: Medyo mahina sa social skills yung mga bata, no? Kaya nga lagi natin sinasabi na yung mga magulang, no, na hindi ibig sabihin ng honor student yung anak nyo, pumapasok araw-araw, walang problema yan, di ba? Try natin tanungin, no? Kumustahin, no? Kausapin, no? Yun, alam naman pala nila na ano, alam naman pala nila na nakakaranasan ng mental health issue, ba't wala silang ginagawa? Di ba nagantay pa sila na it's already too late? So nakikita natin na may trend talaga, no? And most probably mental health, no? Except siguro, no? Tingnan natin yung sa... late, no? Kasi sa late talagang pinagplanuan talaga nila, diba? Pero itong nangyari ngayon, talagang may plano na siyang kitilin yung kanyang buhay. Yun lang, unfortunately, nandamay pa siya ng iba. So, yung sinasabi natin na kung gano'n, no, meron na palang mga indications, no, ng mental health issue, i-address ka agad natin. No? Hindi natin i-brush off ito na arte lang yan. Diba?
0: Mm-hmm.
8: Panahon namin, wala namang ganyan.
0: Mm-hmm.
8: Ay, ibang panahon ngayon. But we have to admit that.
0: Aha. Totoo ho yan, Prof. Ibang panahon ngayon, iba rin yung kinakain natin mga kabataan. Maraming mga processed foods na nakaka-apekto rin sa ating behavior. Hindi lang napapansin. At pangalawa, yung community. At pangatlo, yung kakulangan ng magulang ng panahon sa kanila mga anak. Kasi mas gusto nila na maglaro nila ang bata sa social media. Wala nang socialization. So dito nagde-develop na siya ng sarili niyang mundo, Prof.
8: Yeah, exactly. Ang nakikita natin na since hindi nga siya nakaka-socialize ng face-to-face,
0: mm-hmm.
8: Yung socialization niya is online. And hindi tayo na ano, kaya pag ano, ito, hindi na tayo nagugulat no, pag may mga party tayo ngayon, di ba? Nasaan yung mga bata? Nasa isang tabi lang, no? Kaharap yung cellphone, no? And nakagrupo naman sila, no? Isang grupo din naman sila, pero lahat sila naka-cellphone. Diba?
0: Correct, o.
8: Yun na, nakagulat na may naririnig tayong ano, no? Yung may tinanong akong bata, anong ginagawa niyo? Sir, naglalaro po kami. Anong lalaro niyo? Hide and seek. Saan kami naglalaro? Online. Diba? So, paano yun, no? Yung Roblox na yun, no? Nag-hide and seek sila online.
0: Oh.
8: So, sabi ko, saan yung socialization doon? So, yun nga, sabi nga natin, no? We must admit, iba-iba yung ano, iba yung situation ngayon, no? We cannot always compare ourselves, no? Iba din naman kasi tayo talaga sanay tayo nang makipag-socialize, 'di ba? Tuwing hapon sa labas tayo, nakikipaglaro tayo, kinakausap natin yung mga kalaro natin, 'di ba? Meron tayong outlet ng ating emotions.
0: Correct.
8: Pero itong mga kabataan ngayon wala eh, no? Ang outlet nila would be itong social media and then yung mga syempre, no, yung algorithm niyan, yung mga makausap niya, mga tulad din nila may problema din, no? Sa same problem sila, no? Especially sa mental health. Diba? And how do we expect that they would be able to help each other? So sabi ko nga na yun, isa din sa siguro na dapat natin ginagawa din is yung kausapin natin yung ating mga bata, yung mga kabataan. Diba? Yun na lang, kakain na lang tayo, no? Ng hapunan, diba? Naka-cellphone pa.
0: Totoo.
8: Diba? Hindi tayo nag-uusap, diba? So yun, no? Again, no, we don't have to blame DepEd, no? Ang DepEd lang kasi, it so happened na kung titingnan natin, no, i-compute natin ilang oras yung bata sa school, ilang oras yung bata sa bahay, di ba? So most probably, mas maraming oras ang ginugugol sa school. So most probably, nandun yung kanilang outlet.
0: So, ang mga magulang naman, wala kaming panahon dahil naghahanap buhay para sa mga bata. Yun ang problema sa mga magulang din na prof, sa pamilya din mismo.
8: Yan, and of course, nandiyan din naman yung mga teachers. No? Ang problema din natin sa public school, talagang napakalaki ng population. Diba?
0: Oo, so, totoo.
8: Paano ma-address ng kanya, no? Teacher yan, no? And then of course, no, ilang libo yung ano, ilang libo yung kinikater ng mga estudyante. So paano din ma-address niya nung tama ang ng guidance counselor? Kaya maganda nga na ano, eh, 'di ba? Na nag-hire ng maraming guidance counselor yung ano, no, yung DepEd, no, narinig natin I think 2 months ago. Pero yung problema pa rin natin is that sapat ba, no, enough ba yung numbers ng guidance counselor sa number ng estudyante, no, sa population?
0: Correct.
8: So, yun yung ano, sabi ko nga na problematic pa rin para sa atin, no. So of course, tama din naman, no, na problema din 'yan ng mga magulang, okay? Pero yun nga, yung mga magulang din busy din sa paghahanap buhay, and then most of the time din naman kasi itong mga bata nasa eskwelahan din, no? So most of the time, dapat ma-empower din natin yung eskwelahan, no? So kung instead siguro na we'll hire more security guards, eh sabi ko maraming paraan para ipasok yung mga ano, eh, no, yung mga armas eh. Instead na mag-hire ng maraming security guards, baka kailangan natin mag-hire ng mas maraming guidance counselor. Or babaan natin ngayon, no, yung ratio between the teacher and the student para at least, di ba, mabantayan din nung teacher, no, ano ba yung nangyayari sa mga bata, no? And of course, pag pinatawag ng teacher yung parents, sana naman yung parents din sumagot naman, no, hindi sabihin na busy kami, hindi namin kayang tugunan yung mga problema na yan.
0: Pero mabalik pa rin po tayo doon sa mga subjects na tinuturo sa ating mga estudyante, prof. Tila yung GMRC hindi na napagtutunan ng pansin, nakatutok na lang sa pagpapaunlad ng matematika, English, science at kung ano pa.
8: Yeah, and yun na nga din yung problema dyan kasi syempre hindi rin masyado yung siniseryoso. For example, no, yung computation ng honor student, sinasama ba sa computation yan?
0: Tama.
8: Diba? Hindi naman kasama sa computation yan, okay lang yan. Diba? Diba? So yun din, no, yun din yung problema natin. So masyado tayong nagpo-focus sa mga technical subjects. Na yun na nga, no? Sabi nga natin, kung gano'n, pwede bang iba'y level na lang natin tulad ng ginagawa sa no, sa Japan, di ba? Na pag, for example, from kinder or nursery to grade 2, puro values, di ba? Para
0: correct.
8: Paglaki ng bata, may values na. And then saka natin, bakbakan ng, ng technical subjects, no? Naka-establish. Hindi yung isasabay natin yung technical tsaka yung values, pero yung values naman, wala naman masyadong puntos. Diba? And then, sa atin din, problema din sa generation ngayon, Like for example, masyado silang nasanay na like dapat honor student kayong lahat, di ba? After the pandemic, di ba? Pag ano, pag tayo ay nag-interview, no, halos 100% graduated with high honors.
0: Oh, high honors, pero wala namang honor yung ugali ng bata. Na nakakalungkot, ano? Sa tingin niyo, Prof, kasi matatanda natin panahon ni Sara nung siya ay naging DepEd Secretary, eh sinubukan ng baguhin itong sistema ng ating edukasyon. Pag upo ni Sani Angara, parang wala rin lang din nangyari. Anong tingin niyo, Prof?
8: Yeah, yun din yung sabi ko, di ba? Yung unang ano po is that maganda, no? Pag upo ni VP Sara ay nagkaroon ng evaluation, no?
0: Oh.
8: Sa curriculum, no? And yung inantay natin, anong nangyari doon sa evaluation, no? And unfortunately, nauna na yung politika, di ba?
0: Yeah.
8: So after almost 1.5 years, biglang nag-ano, no? Biglang nag-iba na yung ihip ng hangin, di ba? 2023, di ba? Nag-iba na yung ihip ng hangin. So yun yung ano, yung naging problema ngayon, no? Anong nangyari doon sa evaluation? Alam natin, nagkaroon na itong matatag curriculum ba to?
0: Oo, matatag curriculum.
8: Ito ba galing doon sa evaluation? Kasi ako mismo nag-antay ako anong nangyari doon sa evaluation.
0: Oo.
8: Okay? Anong sinasabi nitong EDCOM 2? Di ba? May EDCOM 2 ka pa tayo.
0: Meron.
8: Di ba? So, anong nangyari doon? No? And yun na, parang sa ngayon, no? Like for example, narinig natin balita is magtuwang-tuwa naman daw itong DepEd dahil sa parang tumaas yata yung ranking natin doon sa PISA.
0: Yeah.
8: Di ba yung ano, yung parang evaluation sa ating mundo. And then, of course, yung in-evaluate lang naman dyan would be yung ano, no? Yung English, science, and mathematics. And sabi natin na technical subject na naman. Ito na ngayon, nakikita na natin yung repercussion na hindi natin masyado binibigang pansin yung mga subjects na nagtuturo ng values.
0: Oh, Prof, sa palagay nyo, ako naniniwala kasi na itong, kung titingnan natin yung mga asignatura na binibigay sa mga estudyante, elementary pa lang, kinder pa lang, abay pang, yung kinder pa lang, pang high school na yung subject na tinuturo sa ating mga kabataan. Hindi ba nakaka-apekto din ito sa kanilang mental health, Prof? Kasi napipresyo ng mga bata eh. Sobrang ano, masyado nang mataas eh.
8: Yeah, definitely, no. And in fact, hanggang college, no, kasi ngayon kami nagreklamo din kami sa college kasi kami under the social sciences kami, di ba? Social sciences yan, eh, yung psychology, sociology, no.
0: Yun
8: yung ano, di ba? Impact sa yung socialization, no, ng mga bata. Eh binabawasan ng binabawasan din naman ng CHED, no. And ang ginagawa nila, dagdag naman ng dagdag ng mga technical subject. Sabi namin na, di ba, in terms of let's say expertise sa field nila, nagiging expert sila, pero as a person, no, nasaan na yung ano, no? Nasaan na yung humanity in them, no? And I think, no, ito, nagre-reflect na dito sa mga, ano, pwede natin sabihin, biktima, no? Itong violence, no? Kasi, siguro, di ba? They are trying to find humanity, no? Pero hindi nila mahanap, no? Kasi masyadong technical na yung mga teachers nila, no? Yung mga tao around them, di ba? Kaya, you know, hindi nila naintindihan ano nang nangyayari sa kanila. And then, ito, nagre-result na lang sa violence, di ba? Or nagre-result na lang sila sa pakikipag-ugnayan, no, sa mga tao na pareho din nila, no, na galing din experience, pero yun na nga, no, hindi naman nakakatanggap, no, ng tamang payo.
0: Aha. Sa mga magulang naman, itong mga pangyayari ngayon ay nagdudulot din ng takot para sa kanilang mga anak. Kaligtasan siyempre importante sa lahat, Prof. Ano may advice niyo naman sa mga magulang, Prof?
8: Yeah, unang-una sa mga magulang is that talaga dapat lahat, no? Kasi syempre, no, kung for example ikaw concerned ka, no, pat may mga magulang na okay lang 'yan, no? Ano lang 'yan, no? Occasional lang 'yan, I mean, or very rare
0: ano lang 'yan, isolated cases lang 'yan.
8: Ayun, so pag ganun pa rin, 'di ba? Na wala, tsaka yung anak ko naman, wala namang problema 'yun, ganun eh. Ako lagi kong sinasabi, no, especially sa mga parents, so pag may kinakausap ako, no, especially with problematic students, sinasabi ko lagi sa kanila, no, the first step in solving the problem is to admit that there is a problem.
0: Correct.
8: Yung problema natin ngayon kasi yung mga teachers ay mga magulang mismo sinasabi, wala namang problema, okay naman yung anak ko, honor student ka eh, di ba? Pero yun na, kasi nga, hindi nila talaga tinitingnan na may problema, no? Parang ano na lang, no? Parang in denial na lang sila. Kasi nga, wala naman silang nakikita. Pero, no, if you try to look at it, no? Ako, siguro kung titingnan ng mga magulang, no? Yung mga message ng anak nila, baka nagpaparamdam na, no? Hindi lang nila nararamdaman dahil masyado na silang busy sa kanilang ano, sa kanilang hanap buhay.
0: Paghanap buhay.
8: Oo. Oh, na nagre-reach out na yung bata. maraming instance na yun, no? Like for example, yung sa Sambuanga, nag-reach out din yun. Before the event, di ba? Nagpo-post na siya. Most probably, ito rin, no? Kasi under investigation pa, baka may makita tayong mga posts sa batang ito, no? Sa South Cotabato, di ba? Na, you know, umihingi na ng saklolo, no?
0: Pero, humingi na ng atensyon.
8: Oo, humingi ng atensyon. And technically, humingi ng tulong.
0: Mm.
8: O, kasi, syempre, hindi na niya naintindihan kung anong nangyayari sa kanya, no? Yun nga yung tatawag natin na mental health issue, no? Uh-huh. Na ikaw mismo, personal, hindi mo na naintindihan, no? Kung anong nangyayari sa'yo. So, syempre, kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng outlet, kailangan mo ng gabay. Eh, kung walang pumapansin sa'yo, di ba? So, ikaw nang gagawa ng paraan para mapansin ka.
0: Uh-huh. Dito sa mga community nila, Prof, para ng mga estudyante, mahirap kasi pasukin ito, lalo na ng mga magulang dahil masyadong secretive yung mga bata. At lalo na kung doon sa kanila na pasukang community, medyo maingat din. Dahil kagaya nito, yung tinatawag nilang true crime community, na kung saan ay may mga taong nasa likod dito na nagre-recruit sa mga bata para gawing terorista.
8: Yeah, yung kasi ano eh, no? Yun yung sabi ko nga, no? Paano ba napasok yung bata? Most probably, humihingi siya ng tulong, no? At wala pumansin sa kanya, no? And then, nakahanap siya ng outlet, no? At ito na nga yung outlet niya, no? I guess, ganun din, the same with yung mga pumapasok sa mga gang, di ba? Ang dami nating video naman napapanood, no? Nagsusuntukan sa eskwelaan.
0: Totoo.
8: Di ba? So, yun, yung mga ganun na... In fact, no, hindi naman sila basta-basta pumapasok doon. At some point, no, may humihingi sila ng attention, humihingi yan ng tulong, no? Hindi lang natin napapansin. And then doon nila ngayon nakukuha, no? Yung brotherhood, kunyari, no? Doon sa grupo na yun, no? Doon nila nakita na, you know, na meron silang kakampi, di ba? So, yun yung nagiging problema, no? Sila ngayon, nabibrainwash na ang tingin nila, itong mga taong to, tunay nilang kakampi, no? But, yun na nga. Later na lang nila malalaman na medyo may mga ulterior motives din pala itong mga to.
0: Aha. Prof, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa ating programa at sa muli, magandang umaga po.
8: Maraming salamat mo, Father God, and stay safe pa
0: tayo. Thank you so much. Ingat po palagi.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Si Professor Ramon Abilino Jr., saka Politikalog Economic Analyst mga higala, may kalambigitan na niining hisgutanan nga nahitabo ang mass shooting na usab diya sa may Banga National High School kung nga di nahitabo kining insidente alauna pasado kagahapon na sa hapon. O sigon na sa report na mga higala, kining naasoy nga suspect nga grade 9 student. Grade 9 pupil, sumala pa, nag-reload pa, o human, ihanggi po silang ihang kaugalingon, laliman ka ni Ana mga higala. Ay na lang, no? So, ang mga estudyante, siyempre, dili lang mga katong pamilya sa nawad-an o nasakitan ang naapektuhan. Pati mga estudyante, mga higala, naapektuhan usab, di ba? Na trauma usab. Tungod ni ining maong panghitabo og ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sumala pa sin kuan sila sa paghatag og mga dugang mga statement na may kalambigitan ni ini, no? Kay sensitibo man gud ni maong panghitabo nga labi na mga estudyante ang nalambigit ni ini. So sa ato mga authorities usab mga higala, adunay pamahayag ang gipagawa sa kining atuang Banga PNP may kalambigitan na sa maong insidente nga sumala pa sa ilang statement nga kung diin ni-responde sila alauna pasado kagahapon sa dihang nadawat nila ang report may kalambigitan na sa insidente sa National High School sa Barangay Benites sa Banga South Cotabato kung diin na kumpirma ni ini nga adunay tulo ang namatay o doon na usab pito ang naangol. Sa maong insidente og apil sa namatay ang suspect mga higala, usa ka babae og usa ka teacher og sa kasamtangan sumala pa sa PNP nga kung diin nakuha na nila ang armas nga gigamit sa maong pagpamusil nga gipinag-iyahan sa amahan na mismo sa maong suspect nga empleyado sa DepEd, usa ka 9mm pistol ang gigamit sa maong pagpamusil, no? Dunay pangalan pa, dunay gipangalan dito sa naasoy nga suspect mga higala, no? Pero di na nato kining hinganlan pa ang maong estudyante mga higala. Og ang katong duha ka mga nangamatay nga kung asa usa ka babae katong gihinganlan nato kaganina sigon kini sa post usaba sa iyang pamilya nga nagasyagit og hustisya. Sa kasamtangan, half mass ang mga eskwelahan sa South Cotabato o nagpaabot og pakikiramay. Mauna sa mga higala nga balik kita atong ginatuki kung unsa ba gayud ang lawom nga hinungdan tungod ba gayud kini sa pagkalambigit sa maong nga suspect o biktima usab sa online true crime community mga higala nga gitawag nila ga TCC. Kinsa ba nagpaluyo ni ining TCC? Mao ni na kung pangutana na karon og dapat madakpan kini mga responsable ni ini kay basin dili lamang kini, no? O sample lamang kini mga higala or mission lamang kini sa maong bata nga muhimo og krimen o kato mga bata nga dunay mental health problem ilang nga ginadut-an. Diha na mga higala ni sulod ang kalaban nato. Muna siya nga kung asa ang mga dunay mental health problem mao gina siya nga gikinahanglan gayud maagapan dayon, no? Sa mga ginikanan o sa mga proper authorities o mga doktor. Kay kung kita ordinaryo wa kakabaw mga higala pa unsa ang pag-handle sa mga taong dunay mental health problem basin makadugang ka sa iyang problema, no? Dunay mga tao gayud nga espesyalista ni ini, especially ang mga psychologist mga higala, especially sa tuang mga doktor, no? Mao na siya ang kanang mga dunay mga balatian ni ini ginatagaan nila og kining pamparelax. Kaya, ma-remember na ako, mga higala, doon ako kauban sa gym kaniadto nga doon ay mental health problem. Ginatagaan siya og tambal sa iyang doktor og antidepressant para kay kasi natin mag-depression, mga higala. May tendency ang depress nga nagikan sa stress, nga nagagikan sa anxiety. Mauna siya, mga higala, nga kung asa magresulta sa ilahang dili maayo nga paghuna-huna, no? Magkasagaran daw. Katong kauban ako sa una sa gym, kwento siya, nag-hallucinate na siya ba? Wala diri, wala dito. Doon na siya ginakahadlukan, mga higala. O nang ginatagaan sa sayang doktor o antidepressant. So, Moni, nga laom ang mga hinungdan o dapat nga buhaton na sa tuang gobyerno. Balik kita sa gobyerno mga higala kay doon na may igong pondong gobyerno ni ini nga dapat gayod pagatutukan ang mga programang ipatuman nila sa Department of Education. So, una, mentras nga way gahinahimo ang atong gobyerno mga higala mo na ginayon na ito, di na tamo salig sa atong gobyerno sa ito mismo nga panimalay mga ginikanan, tanawa na inyo ang inyong mga anak. Ang mga anak ninyo may inyong kayamanan. Unya nagsige mog pagpaningkamot diha, wa may oras sa ilaha, wa may oras sa pagkigistorya sa ilaha, pagkighigala sa ilaha. Kay kanunay lang kasaban unsa man kadong, unsa man kaday, no? Wala kay pagkumusta ngadto sa ilaha, mahitabo gayod kining mga ingon ani nga mga insidente.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 6:55 higala ang atong oras, do na kita 4 ka minuto na lamang nahabilin sa atong programa. Balik kita mula bayan, pipila ka mga pahinumdom.
2: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizel Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Sweetheart, ready na!
10: Wow, ka-sweet ba?
9: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
9: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
10: Wow! Sige, good. Sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 6:57 ang atong oras, sigala. Atong sayron mga katikaran gikan dito sa Pipalma area, nasa linya sa atong komunikasyon na si Tinig 11 June Navilla Soto.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Good morning ka, June.
11: Good morning, Kaloy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapaginig. Nagpapatuloy ngayon ang investigasyon ng kapulisan sa bayan ng Pahamudin sa SDE Bar matapos ngang naitala ang pagsabog kagabi sa boundary ng Barangay Hall ng Barangay Matilak at sa bahay ng mismong punong barangay. Ang mga residente na ilan ay nagsilikas dahil nga sa matinding takot sa nangyaring pagsabog at nagsagawa na ng post-investigation ang Explosive Ordnance Team at ang PNP kaugnay nga dito sa nasabing insidente. Tatuloy tayo na nagmo-monitor sa nasabing bayan hinggil dito sa naturang pagsabog dahil pinapalaliman pa ng ating kapulisan ang investigasyon para nga matukoy ang naging dahilan o ang motibo at kung sino ang nasa likod ng nasabing insidente. Atensyon din ang nangyari sa bayan o Barangay Dungguan naman sa bayan ng Nabalawag SDE Barm kahapon at tantanda natin ang Barangay Dungguan ay dating sakop ng Alyosa na lumipat nga sa bar matapos ang pagbuo ng SGA. Ilang residente sa Barangay Dungguan ang nagbahagi ng kanilang mga larawan sa social media dahil sa tindi ng panic at nagsipagligpit ng kanilang gamit dahil sa umunoy na mataang armadong mga kalalakihan sa nasabing lugar. Sa mga ibinahaging impormasyon ng mga residente, sunod-sunod yung mga pagpasok ng mga tangke ng sundalo sa kanilang area at ito ay pasado alas 4 ng hapon kahapon ang magsilikas ang ilan sa mga residente at pagkasapit ng alas 5 ay dumating na ang mga sundalo. Nakikipag-unayan naman ang CCCH Adjag din para sa intervensyon nila kasama ang 33rd Infantry Battalion ng 6ID para sa naturang insidente. At sa ngayon naman ay so far wala pang dagdag na impormasyon na ilalabas ang ating mga otoridad sa Nabalawag PNP hinggil nga dito sa nasabing paglikas ng mga tao at ang pagtukoy kung sinong o kaninong grupo nagkabilang dito sa mga namataan sa Barangay Dungguan. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagangasalamat at June Villasoto sa pinakaling update mga katinig gikan diya sa Pipalma area. Atong sulayan na karon no, si ang atuang kwan, direktor sa try na to, si Direktor Nonoy Cabaya sa DSWD Mahigala, makuag statement may kalambigitan na sa initabong insidente kagahapon. No? Kaya kagahapon, personal usab siya ni Duaw dito sa mga biktima sa mga estudyante Mahigala nga gidala sa Balay Tambalanan. No? Kay tungod ang atong mga kabatanunan, dili lamang kini ang DepEd ang mag-asikaso sa ilaha kundi apil na ang DSWD labi na nga minor di edad kining mga dalambigita sa maong insidente mga higala no. Sige lang kay wala lang po kita igong oras good pod no. Bago lang ko nag-inform sa tuwa ang kining DSWD may kalambigitan sa ilang gihimong lakang.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Musunod na nga itong alas 7 balita pero time to time, try na ito gasingit niya si Direktor Cabaya kung makakuha kita o linya nga ito kaniya mga higala. Musunod na nga alas 7 balita, dagang salamat sa kanunay nga pagpaminaw sa ito ang tulumanon, Tinig ng Bayan. May buntag ka na itong tanan.
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
12: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa,
3: Sige siya, og inom og ang tiba niya, sakit man ang gahapon daw. Ay gahubag, bubayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampo dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana, nauli ang jod.
12: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
13: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Alas 7:05 na.
1: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Sabado, 19 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, at ganoon din sa 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato.
1: Headline.
0: Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, tatlo patay, pito sugatan sa nangyaring mass shooting incident sa Banga National High School sa Banga South Cotabato kahapon.
1: Headline.
0: Samantala, isang nakaparadang minivan na pag-aari ng isang teacher sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur ang pinasabugan ng hindi pa nakikilalang ng mga suspect.
1: Headlines.
0: Mga pamilyang namatayan sa pagkalunod ng mga estudyante sa Cayaga, Kabakan, Cotabato, binigyan naman ng financial assistance ng lokal na pamahalaan.
1: Headline.
0: At samantala, LGU ng Misamis o ng Osamis City nagpatupad naman ng coastal clean up drive kasabay ng pagdiriwang ng International Coastal Clean Up Day.
1: Headline.
0: Davao Oriental nananawagan na ng mas matibay na suporta sa kabataan laban sa droga.
1: Headline.
0: Bagong kaso ng dengue sa Mati, Davao Oriental, umabot na sa 50.
1: Headline.
0: Detalye ng mga balita susunod na.
14: Asa namin in towning akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa magsikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karon. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
15: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
16: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.

0: Tatlo ang nasawi, samantalang pito naman ang nasugatan sa nangyaring mass shooting incident sa Banga National High School. Alauna pasado kahapon ng hapon, kabilang sa napatay ang isang estudyante nga babae at ang suspect na namaril at isa pang isang teacher. Nabatid sa ulat na bandang alauna kahapon ng hapon nang bigla lamang nga namaril ang isang grade 9 na pupil nang naturang paaralan kung saan mabilis naman nga nakapag-responde ang mga pulis, subalit ayon na sa ulat, matapos na naubos ang bala sa magazine ng kanyang ginamit na 9mm pistol, nag-reload pa ang naturang suspect at binaril din ito ang kanyang sarili. Isinugod sa iba't iba mga ospital, mga sugata, mga biktima kung saan natukoy ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Banga na tatlo ang iniulat na nasawi. Isa naman ang nasa kritikal na kondisyon, samantalang ang anim naman ay nasa ligtas ng kalagayan na kasalukuyang ginagamot sa iba't iba mga ospital. Pero sa pinakahuling update, alas 8 kagabi, nakalabas na ang tatlo sa mga sugatang mga biktima sa ospital at ang isa naman ay nailipat sa Cotabato Regional and Medical Center. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Inihayag naman ni South Cotabato Governor Ray Naldo Tamayo na ang naturang suspect na isa umanong honor student at naging miyembro ng online community na True Crime Community. Sa ngayon ay iniimbestiga na ng mga otoridad ang ilang individual na nasangkot sa naturang mass shooting. Iniulat naman ni Mayor Albert Palencia ng Banga South Cotabato na ang baril na ginamit ng suspect sa pamamaril ay pagmamayari ng kanyang ama na umano'y empleyado ng Department of Education. Ayon naman sa ina ng suspect na naging biktima na nakaranas na umano ng mental health problem ang kanilang anak at ipasailalim sana ito sa psychological check-up, subalit huli na nang mangyari ang naturang insidente. Justisya naman ang sigaw ng pamilya ng mga nasawing mga biktima at maging ng mga nasugatan. Samantala, naka-half mas na ngayon ang watawat ng DepEd South Cotabato bilang pagdadalamhati kaugnay ng naturang insidente. Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Davao Oriental kung saan ay pinalalakas na ang panawagan para mas mapatibay pa ang suporta sa kabataan laban naman sa illegal na droga. Detalye ng balita mula kay Jams Palmahil.
1: Mas pinalalawak pa ng Davao Oriental ang kampanya kontra droga, partikular pa sa mga out-of-school youth sa lalawigan. Kaugnay nito, matagumpay na sa Kulaka Makalawa sa Provincial Capital Gymnasium ang Drug Education Symposium na pinagkahan ng Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC. Tinalaki dito ang panganib ng illegal drugs at ang kahalagahan ng drug prevention, habang ipinakikilala rin ang mga youth programs, livelihood opportunities na maaaring mapakinabangan ng mga out-of-school youth. Binigyan din ng opisyal na hindi sapat ang pagsasabing no to drugs. Kailangan ding mabigyan ng kabataan ng suporta, oportunidad at mas produktibong direksyon na para sa kanilang kinabukasan. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Almahin, nagbabalita.
0: Samantala, sinampanan ang kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Ang dalawang mga estudyante na naaresto dahil naman sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga kung saan aabot sa halos 1,000,000 pisong halaga ng illegal drugs ang nakumpirma ng mga otoridad sa operasyon na ikinasa sa bahagi naman ng barangay Saging Makilala, Cotabato, alas 2:36 ng madaling araw noong September 17. Kabilang sa mga naaresto ang 19 anyos na estudyante na taga-barangay Poblasyon at ang 16 anyos na estudyante na taga-barangay Talon-Talunan. Sa makilala, kahapon ay sinampan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa natura mga estudyante na aresto. Samantalang ipinasa ilalim naman sa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development ng 16 anyos na suspect. Alas 7.15 ng oras, samantala sa ibang mga balita. Mula naman sa Kinapawan City, sugatan ng isang rider matapos namang masangkot sa vehicular accident kahapon. Habang minamaneho nito ang kanyang motorsiklo nang masangkot sa vehicular accident kung saan pumailalim sa isang traktor. Naganap ang naturang insidente sa bahagi naman ng barangay Sikitan sa Lunsod. Ayon sa ulat, ang naturang motorcycle rider ay mabilis na nagpatakbo ng kanyang motorsiklo at nawalan ito ng kontrol. Pumailalim sa isang traktor na kanyang kasalubong. Agad namang nirespondihan ang naturang biktima. At ngayon ay ginagamot na sa ospital na nagtamo ng matinding sugat. Nagkaroon naman ng matinding pinsala din ang kanyang minamanehong motorsiklo. Alas 7:16 ang oras, samantala,

balita mula naman sa Midsayap, Cotabato. Naaresto naman ng mga otoridad ang isang driver dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinasan ng mga otoridad ang operasyon sa bahagi ng barangay sa daan Midsayap, Cotabato, Kamakalawa na nagresulta sa pagkakaresto ng driver ng tricycle na si Alias Palong, 37 anyos, may asawa na residente ng naturang lugar. Ayon na kay Midsayap Chief of Police Lieutenant Colonel William Paksoy Jr., ang naturang operasyon ay kinasa alas 8:50 kagabi sa Poroka 2 Labers kung saan na kuha sa suspect ang ilang gramo ng shabu. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa ngayong araw laban sa kanya. Balita mula naman sa General Santos City, patay naman ang isang Wi-Fi technician matapos ito'y makuryente. Samtang, inaayos nito ang internet connection sa bahagi naman ng barangay Katanggawan. Ang biktimang si Alias RJ, 28 years old at residente ng naturang barangay. Nabatid na inaayos ng biktima ang linya ng internet sa isang poste ng kuryente. Nang aksidente nitong masagi ang bukas na linya ng kuryente, dalan upang biglang nangisay. Naganap ang naturang insidente alas 11 ng tanghali nitong nagdaang araw kung saan ayon sa kasama ng biktima, nagulat na lamang sila nang marinig na may pumutok at sumisigaw ang biktima at doon ay nawalan ito ng malay. Isinugod pa sa ospital ang naturang Wi-Fi technician, subalit idineklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Balita mula naman sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Pinasabugan naman ng hindi pa nakikilalang mga suspect ang isang nakaparadang minivan na pag-aari ng isang teacher. Naganap ang naturang insidente alas 9:40 kagabi kung saan ang may-ari ng naturang minivan na si Alias Hodge ay naglilinis noon o nililinis noon na ng teacher ang kanyang nakaparadang minivan sa gilid ng daan nang biglang dumaan ang isa pang minivan at may dalawang mga pasahero o dalawang sakay at dito biglang naghagis ng eksplosibo. Maswerte namang nakaligtas ang naturang teacher, samantala nagdulot naman ito ng pinsala sa kanyang sasakyan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino mga suspect at malaman kung ano ang motibo ng

0: Ikanap na nga alas 7.20 ng oras. Dagdag na mga balita, susunod na.
1: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila, makilala ko tabato ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
2: Tukar ginapukitim, hupong ginapuntiil. Nga mandagpo ito istanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pag-try na akong inumad to, Yaki nga Herbal Capsule na dayon, ako siyang gi-treatel sa adik. Ganahan man ko, pero may bitap kong mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Kung wala na siya mo hupong, kupos naman.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Nakoy igagaw nga nangupong ang tiil, diretso na abot na dere.
6: Oo.
5: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na naayo?
6: Duwa kapad lang ang yan.
5: Duwa kapad, wala na yung lahing kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
6: Oo.
5: Okay man.
3: Mau ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Hinap ng alas 7.22 ng oras sa dagdag na mga balita. Ipinaabot naman ng lokal na pamahalaan ng Kabakan, Cotabato ang financial assistance kasabay ng pakikiramay sa mga pamilyang na wala ng miyembro matapos nalunod sa nangyari namang drowning incident kamakalawa sa bahagi naman ng Pulangi River, particular sa sityo Lumayong ng Barangay Kayaga. Ang pakikiramay ni Mayor Evangeline Pascua Guzman ay ipinarating sa mga pamilya ng mga nalunod at kasabay ng pagbibigay ng lokal na pamahalaan ng 10,000 pesos na burial assistance para sa mga pamilya ni na Sultana Blaso, Fahad Blaso at Aliam Madandat. Tiga 5,000 pesos naman na karagdagan ang binigay ng lokal o barangay LGU na pinamunuan ni Barangay Chairman Abdulaziz sa makalipat. Ang Municipal Social Welfare and Development Office naman ay patuloy na nagsasagawa ng coordination para bigyan ng psychosocial intervention ang tatlong mga survivor habang patuloy pang pinaghanap ang 11-anyos na si John Rex Nadella. Kasalukuyan namang tumutulong sa search and

0: Kalimantan, Tamitsan, Makambol, Pagibo, Lawigan, Luban at Bohol. Gayunman, sinabi ng health office na hindi pa lumalampas sa epidemic threshold ang bilang ng mga kaso. Pinapayuhan ng publiko na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center kapag nakaranas ng sintomas tuloy ng tuloy kininalagnat ng dalawang araw. Hinihikayat din ang mga residente na panatilihin malinis ang paligid at alisin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok. Sa Kabuuan, mahigit 500 na ang kaso ng dengue sa Mata City ngayong taon, habang 3 na ang nasawi. Mula dito sa Davao Oriental, Jamsel Mahin, nagbabalita.
1: Ginap ng alas 7:24 ng oras, samantala sa ibang mga balita. Nagalabas naman ng road advisory ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa Zamboanga del Sur dahil isasara. Temporaryong isasara sa September 20 ng taong kasalukuyan. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ang Bulacan Bridge sa bahagi ng Junction Aurora at Junction Monte Alegre, Junction Labangan Road, Bulacan. Sa Labangan na Zamboanga del Sur. Mula o dahil dito i-re-reroute ang lahat ng mga sasakyan na nadadaan sa naturang lugar mula sa munisipyo ng Midsalip, Suminot, Ramon Magsaysay, papunta ng Pagadian City ay padadaanin sa Junction na Monte Alegre, Aurora, Tukuran na Pagadian City. Ang mula naman usami sa Bonifacio, Tambulig, Mulabi, Mahayag, Domingag, Josepina ay i-reroute naman sa Junction ng Suites Aurora, Tukuran, Pagadian. Ang lahat ng mga motorista at mga commuters ay pinapayuhan na gumawa na rin ng mga precautionary measures o maghanap ng ibang mga daanan para hindi maapektuhan ang kanilang mga paglalakbay. Samantala, nakiisa naman ang lokal na pamahalaan ng Osamis City sa pagdiriwang ng International Coastal Cleanup Day kahapon. Sa pangunguna ni Mayor Sam Norman Go Puentes, sa tulong na rin ng iba't ibang mga tanggapan, ipinatupad ang Solid Waste and Environmental Management Office ng DNR ang pag-obserba ng International Coastal Cleanup Day. Kaya't ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan at iba't ibang mga tanggapan ay nakiisa sa isinagawang cleanup drive sa mga coastal barangay sa nanganaturang syudad kung saan tunitunilang mga basura ang kanilang nakuha sa tabi ng dagat. Lumahok din sa naturang cleanup drive ang mga empleyado ng mga barangay kung saan nakolekta nila ang napakaraming mga basura. Naroon din ang naturang selebrasyon ay kasabay naman ng pagdiriwang ng 128 Civil Service Month na aktibong nilalahukan ng lokal na pamahalaan ng Osamis. Samantala, sa ibang mga balita sa lalawigan ng Cotabato, pinasalamatan naman ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza ang World Bank at ang Mindanao Development Authority o MIDA sa pagdaraos ng Mindanao Poverty Assessment Towards Resilience Future and Poverty Eradication Roundtable Discussion kung saan ay natalakay ang ilang mga mahalagang mga impormasyon. Sa kanyang mensahe, sinabi ng gobernador mahalaga ang komprehensibo at tamang datos upang magabayan ang bawat lokal na pamahalaan, maitama ang maling estadistika at maayos na maipatupad ang mga programa at inisiyatibo ng mga pamayanan. Inihalimbawa nito noong 2000 o inihalimbawa nito ang 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Accomplishment Report ng Integrated Provincial Health Office sa lalawigan ng Cotabato kung saan ang bilang ng protected population ng mga bata na dapat nabakunahan mula sa Department of Health ay hindi akma sa aktual na bilang ng nasa listahan ng mga LGU. Binigyan din ito na kinakailangang tutukan hindi lamang ng probinsya kundi pati na rin ang pamahalaang lokal at ang pag-update sa kanilang mga mahalagang datos at estadistika sa pamamagitan ng

ng pakikipag-ugnayan sa Philippine Statistics Authority. Ipinarating din ito sa World Bank at Minda na kinakailangang ikonsidera ng national government bigyang prioridad ang Mindanao, lalo na ang mga proyekto at alokasyon na dahil karamihan sa mga produktong agrikultura ay nagmumula sa Mindanao, ngunit ang buwis ay binabayad ay hindi na itatala sa lokalidad dahil sa business address nito ay nakabase naman sa ibang lugar. Iginit din ng gobernadora na dapat gamitin ng mga LGU ang kanilang National Tax Allotment o NTA at local na resources upang matugunan ang mga natukoy na mga pangangailangan batay sa findings ng World Bank. Anya, mahalaga ring maging katuwang ang mga local government unit ng national government at iba pa mga funding agencies upang sama-samang maisulong ang mga programang tutugon sa kahirapan sa Mindanao. Samantala, sa mga balitang pambansa, biniberpika na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga ulat na may mga Pilipino nga narekruta ng mga dayuhang sandatahang lakas. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na patuloy na nagsasagawa ng beripikasyon ng mga foreign service post at nakikipag-ugnayan sa mga kaukulang otoridad. Giit ang ahensya na pangunahing prioridad dito ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino. Muling hinikayat ng DFA ang mga Pilipino na maging maingat sa pagtanggap ng mga alok na trabaho sa ibang bansa at tiyaking lehitimo ang mga ito bago tanggapin. Naglabas na rin ang pahayag ang DFA kasunod ng ulat na isang Pilipino ang narekruta para lumaban sa gulo sa pagitan ng Russia at ng Ukraine na nasawi, habang isa pang Pilipino ang iniulat naman na bihag sa digmaan. Noong Pebrero, isang video ni Raymond Santos Gumangan ang nailathala sa Facebook page na I Want to Live, proyekto ng pamahalaang Ukrainian. Ayon na sa post, si Gumangan ay isang mercenary na narekruta ng mga Ruso kapalit naman ng mataas na sahod. Gayunman, sinabi ni Gumangan na narekruta siya para sa trabahong may kaugnayan sa logistics, ngunit iba ang ipinagawa sa kanya nang ito'y nakarating sa Russia. Muling nagpaalala ang DFA sa mga Pilipino na huwag basta-bastang tumanggap ng mga alok na trabaho sa ibang bansa at yaking lehitimo ang mga job offer bago pumayag.

Samantala, naninindigan naman ng Commission on Election of COMELEC na tuloy pa rin ang 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Election sa darating na Nobyembre 2. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hanggang wala pang batas, nagsasabing ipagpapaliban ng eleksyon na hindi sila titigil sa paghahanda para sa eleksyon. Magpapatuloy sa paghahanda lalo na ang pamamahagi ng eleksyon na materials sa mga malalayong lugar. Nangangailangan sila ngayon ng mas malinaw na desisyon ng hanggang September 28 para masimula na ang pamamahagi ng mga eleksyon na para pernalia. Ipinaubayan na nito sa kamay ng mga mambabatas ang kapalaran ng BSKA kung ito ba ay matutuloy o maipagpapaliban. Matatandaan na pumasa na sa third and final reading ng Kamara at ng Senado ang panukalang gawing 5-term ang termino ng mga barangay officials. Samantala, sa pinakahuling balitang pambansa,

Suportado daw ng Department of Energy ang pansamantalang pagbabawal ng Montenegro Line sa pagpasakay ng mga electric at hybrid vehicles sa kanilang mga barko kasunod naman ng insidente ng sunog sa isang passenger cargo vessel sa karagatan ng Coron, Palawan. Ayon sa DOE, nakikipagtulungan ito sa Bureau of Fire Protection at Maritime Industry Authority o Marina para bumuo ng mga safety protocol at ligtas na transaksyon ng mga electric at hybrid vehicles sa pamamagitan ng dagat. Layunan ng hakbang na mapalakas ang safety measures sa mga bibiyaheng pandagat na may kargang EVs at hybrid vehicles. Matatandaan sa nangyaring sunog, iniulat ang marami ang bilang ng mga namatay at mga nawawala. Sa balita naman sa Ibayong Dagat,

0: Nababahala naman ngayon ang United Nations kaugnay ng mga hamong kinakaharap ng mga mamamayan ng Yemen dahil sa patuloy na labanan. Iniulat ng United Nations na aabot na sa mahigit 112,000 ang bilang ng mga nawawalan ng tirahan dahil sa labanan sa naturang bansa. Maraming mga mamamayan na ang nagkakasakit lalo na sa mga bata kung saan dinadapuan na sila ng dengue, cholera at malnutrisyon. Naharap pa din sa kakulangan ng pondo ang UN agencies at limitado na ang kanilang supply para sa pagtulong sa mga mamamayan ng Yemen. Matatandaan nagkaroon ng labanan ang mga sundalo ng Yemen at ang Houthi rebels na nagtangkang kontrolin ang kanilang gobyerno. Sa balitang pang-ekonomiya, bad news na naman para sa mga motorista. Dahil nakaamba na naman ang mataas na presyo o big time price hike sa mga produkto ng petrolyo sa susunod na linggo. Nabatid na inaasahan. Magpapatupad ng big time price hike sa diesel ang mga kumpanya ng langis sa araw ng Martes kung saan mahigit 10 pesos ang itataas sa kada litro ng diesel. Samantala, mahigit 5 pesos naman ang itataas sa kada litro ng gasolina. May paggalaw din sa presyo ng kerosene. Laging dinadahilan ng mga kumpanya ng langis ang kaguluhan daw sa Middle East ang dahilan nang inaasahan na namang pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Samantala, umapila naman ang Department of Transportation na dagdagan ng pondo para magpatuloy daw ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga operator ng pampasayrong sasakyan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mahalaga na maaprubahan ng Kongreso ang kanilang 5 billion pesong budget proposal para sa pamamahagi ng fuel subsidy. Napapanahon daw ang fuel subsidy dahil hindi tumitigil ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa buong mundo. Magugunita ay sinagawa ng Department of Transportation na pamamahagi ng fuel subsidy bilang tulong sa transport group na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa balita sa larangan naman ng sports. Nasa Singapore na si Alex Ayala bago ang Asian Games dahil tutukan nito ang Singapore Open na magsisimula sa susunod na linggo sa Kaliang, Singapore. Si Alex kasama ang kanyang coaches at parents para doon ay magpapatuloy sa kanyang preparasyon para sa Singapore Open ay nagtungo na kung saan si Alex ay number 3 seed sa torneo sa ilalim ng top seed Mira Andreeva ng Russia at second seed Amanda Anisimova ng Amerika. Dahil seeded player, sigurado na si Alex sa opening round bye, kaya tapasok na agad ito sa second round. Excited naman ito na maglaro sa Singapore, lalo pat maraming mga Pinoy ang sabik na mapanood ang kanyang laban. Inaasahan muling dudumugin ang venue ng mga Pinoy fans upang suportahan ang kanyang mga laro. Ang schedule sa torneo ay posibleng laruin nitong Martes. At sumanyong kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita, itinampok ang umaga po. Magandang Sabado, 19 sa buwan po ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin, kasama si James Palmahil. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM. Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud sa gabi, ginamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
1: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
3: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
3: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
0: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Mawadaan ko o kusog, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
0: Mm-hmm.
5: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilongga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective, gani kayo. Proven and tested, yun na ko.
0: Maong ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: May banta ng El Nino, pero tag-ulan na. Ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang a balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhing malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
7: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
8: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.